0: bonakulu ubaba uDK Sibiya ujabulo wakhe indlela awansiza ngayo engathi aqhubeke enze njalo nabanye yabonga
1: amen amen
2: awupheke gogobe sengurayithi ke sawubona ke gogo
3: yebo ngani yami cha ngithi angizobonga sibe noma ngakabi nami ngibonga ngiziphethe esandleni kodwa ngibonga ngomlomo ngikhombisa ukuthi ngingamuntu angibonga bangisizakele ngifike ngifile na mangifile waqhambi kwangifuna umphefumulo wakubona ngathi uzophuma waphefumula imphefumulo wakho wangiphephetha kwaza kwaba kathathu ngabona ukuthi ungeluseni umphefumulo ongunaswayo nami ukuthi uyaphuma manje ngingahambi ngihamba ngikhathala igazi lami ngathi libolini wasifezele ngisho ukuthi ngiphuma nje ibhekiso kuthi angifima akusefo-ke konke lokho sengimelele ubuhlungubanjele yamazi kuthiwa nginawo enhliziyo okay buya-ke wona ngifufule kodwa nje umehluko ngiyawubona inokho nje ngane yami ngithi angizoyibongela ngokuqhamuka futhi usengifumbethe esandleni
2: amen kuze uyibathi khona babe bakunikeza ijusi erong
3: banginikeza ijusi wafuna iy'ngane zami zisophongole bonti ngiyafo zibona lapha kufacebook umtshetsho zenza wena ethi ungusibili uba mfonela-ke bathi yimi impela ngiyangaphi ngiwavuma umelene endleleni ebhekophongolo kwapho uzathi ngikubathi ngisophongolo athi ngimelene lapho ngasebheke endlini bahamba-ke bawumakhona-ke yaqhamuka-ke le moto qhamuka umuntu nginikeza nje usuthi uthathe lokho kudaya amanzi neziwasho kwadaya ngodaya ophinki waseculela isiswayeke lakugcwala phakathi acishe ngafa kwaze kwaduma ngisho ikhanda ngale nto athi ngisayifuni nje ngizazama kususi beungamnika le nto ukuthi ngibezwa bekhuluma bonke abantu bethi bayabonga yasiza ngojuse ngabe ubasiza ngalo ujuse ombulalayo mina bakuphuza kanye kwesibili ngathi susanisusanithethani ngaphandle kanti akuwo sengiyakubona lapho kuthiwa kokungesiwe bathi lona wayegaxe ikhumba lapho igaxe ikhumba ekhiphe idabudabu nezemithi futhi le nto wafuka ayithele edolobheni lokho khona ayithela kusifujini zizonika lomaa
2: no siyabonga gogo sixhayisa nabanye nje abantu-ke ukuthi ei abantu bayagama uyabona niwazi usowakubulala
3: nomuntuuze
2: ukuthi kunegulusha lapha
3: esibenginegulusha lapha ngane yami leli gulusha ngihambe ngenyoko wasolayo bethi mama wakwayispecial nithi ngile bathini ukuthi bangisawo-exlay bathi bangishekhe i-TB bathi anginayo bangakhuluma ngalokho lento ngazi ayifushi ukuthi ikophoza ngathi ikophoza amanzi sengiba nodenda kulenyukayo-ke lodenda kungalasi ukuthi ngolwane noma ngithi ngithatha amanzi ngiyakhalaza lungagabuki lungikleli ngize kudose ngizane konke lokho ngiphuzela ujusi wehlile sesiboshile mangihamba sengidonsa ngikhathala
2: umama kuphi ekhaya
3: lapho ibhanganomo umadlamini kanye wamfanya
2: umadlamini okanye wamfanyana
3: ebhanganomosizakele ngane mapha kuyo futhi ngiyakubona ukuthi umalokho engiphikele namsakuyo nalokho kusasele izigcina kuphelile
2: amen siyabonga gogo
4: sawubona babosi hhayi ngicela ukuthola ubufakazi umazulu hhayi ngizifike lapho ngihamba noma safike sathenga umavuthululi hhayi salalela iveni ngendlela osicele ngayo salalela ukuthi usimenze sangathathwa watho senza kanti sithe umavuthululi asithenge ijuse hhayi saphuza isipuni ekuseni ntambama hayi mina azinto ehlezi uyezwa ngabantu asomdala ayikwazi wangisiza ukuthi ngithi nkosi yami hayi mina manje mina baba angazi uvuthulelile umavuthulo lwayisuselwane kosi kanti mina lapho ngangizele nje umntana owashawa isilwane umncane no-13 years ngithi sawusebenzisa sonke kumina ma umntanami saqhuma mavutho

0: ujufujululile lekhaya walukhuculula kumnandi ujatshulwe kunokudla endlini into ebesesingasayazi kuhlezi bekuhlezi kumuntu kodwa sijabulile silokhu simbuyile yabonga phambili phambili ngejusithi phambili sotuba mabaphila abantu nabanye ngithi kangithule kufakazo nabanye fanele bazwe ukuthi akubona abantu ababili abathathu sibaningi kodwa abanye basizakala bangahle cha ngifuna ukuphumela njengoba ngisizakalephi mina mina ngisizakalephi ngenyama yeminyaka ngingasalazi nje ngingasakwazi ngisamncane kangaka ngasakwazi nje amaperiod ukuthi into enjani ngiyabonga baba
1: sinibonani embusweni niyonibingelelayo maxulo kagazi owusaplaya waseshow emasondweni le kombongolwayo hhayi mina ngisazi into eyenziwa ijusi kule ndawo abantu omunye umama bengachami ingane yakhe yafika ikhala la ikhala inyembezi hhayi ukuthi umama nede yafika ijusi wawuvele wayiphuza waphuza nje washathu weyivuna umthamo uthi wavele wagobhoza umthamo wagobhoza umthamo uthi iy'ngane zakhe beseyikhala seyikhalise ukuthi akasathami ushawe yinto ensemini kodwa lowo mama lowo uvuke phansi naye ucela ukuba usaplaya omunye umama engamnikayo futhi ijuice umama wavele wakhipha amatshe kwaphuma amatshe mayethi endlini encane kwaphuma amatshe uthi kwaphuma nezinto engathi imineke hayi angiyazi abantu abayifunayo angisabazi abangaka mangu-ode u-15 mncane sengicabanga ukuthi ngivele ngqonge ngihluthweti kuzo-ode ngendlela abantu abayifuna ngayo u-15 nje kade ngiwulande kubaba uyaphela manje
2: sanibona embusweni igama lami ngumthokozisi wakacama ngiqhamukayo ey'ngolweni ngezwa ngejuice eredweni yababusibiya into engenzele yona isimanga ijuice ngafike ngayithenga kumala embusweni emahhovisi la eThekwini ngabeyisebenzisa besengesibhobo esingithathe u-9 years esibhobo singiphethe kodwa ngayiphuza nje iy'nsuku ey'ntathu ngawubona umehluko kumanje ngiyaphila ngizothenga enye ijuice esibili benginey'nkinga ey'ningi ngumhlana wami ubona ngathi benginezinto ngineyilonda la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi ukuthi ngilale kubuhlungu noma ngilala ngiyambonga kakhulu babusibiya ngisaqhubela phambili umsebenzi wakhe omuhle kangaka okuphilisa abantu okunye okungenzela ijuice ngaphuzisa umusisi yona le ngangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalwa wengasaye ey'nsukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena waqhubeka waye ey'nsukwini zakho uyaphila kumanje siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona nginenkingayo kujulelwa nayiy'nyawo nokuthi ngijuluke nje kodwa manje umehluko ukhona kakhulu uyabonga kubaba usibiya ngisaqhubele phambili nokusiza abantu amen
3: amen.

Asibingelele kwizizwe zonke, sibingelele enhla nasezantsi, lona ngumeja Prophet DK Sibiya. Sashila mpisi ngadlangathi mathousand isana samandla siyofela emandleni. Unkulunkulu ngoba mina ngihlo kwakho, ngihlo kwami. Masimbonge kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngezinto ezintsha senzela zona. Asiqale sihlale la. Kune juice yala ekhaya. Ijuice yala ekhaya isisize inkumbi zabantu. Noma ngabe uphathwa zinyawo, noma ngabe uphathwa izinso, noma ngabe uphathwa likhanda elingapheli, noma ushawe istroke, noma une-HIV, noma ngabe kuthiwa-ke unenkinga yesibindi, unenkinga yegazi emzimbeni, unenkinga yomdlavuza ungabe yikhensa, uphathwa ngamehlo kunongwengwezemehlo. Le juice inamandla kakhulu isisize iinkumbi zabantu, abantu bayasizakala. Thathe yakho nawe, ayinabungozi. Ungakwazi ukuthi ngampela uzelaphe noma nomhlume noma le juice bakithi.

0: eyedwa efikile thawasuke wenza kahle baba ngicela ukubuza ukuthi ngaqhubeka nezingane engawusebenzisa ngoba mina ngiyawusebenzisa nobaba sibabili ngiyabonga ndaba ngifuna uzakhona lokho angiyaxolisa ndaba emveni kwesigaba sesibili ngisisebenzisile ngakho ukubo bami ongizalayo usewashona wanokho emnyango ngabuza ukuthi mina ngubani kwathi yena izwi angisalizwani ma ngithi ngiyovula wathi isandla sami washona vele wayekade ebhula ngesandla sasesazi sancipha ndaba angazi ukuthi bekuchaza ukuthini kodwa nje besengisesigabeni sesibili seyidalo ngimbona kuzosa kube yilanga lesithathu ba
1: sanibona enkosweni igama lami ngumthokozisi wakacama ngiqhamukayo ey'ngolweni ngezwa ngejuice eredweni yababusibiya into engenzele yona isimanga ijuice ngafike ngayithenga kumala embusweni emahhovisi la ethekwini ngabeyisebenzisa sengesibhobo esingithathe u-9 years esibhobo esingiphethe kodwa ngayiphuza nje iy'nsuku ey'ntathu ngawubona umehluko kumanje ngiyaphila ngizothenga enye ijuice esibili benginey'nkinga ey'ningi ngumhlane wami ubona ngathi benginezinto ngineyilonda la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi ukuthi ngilale kubuhlungu noma ngilala ngiyambonga kakhulu ubaba uSibiya ngisaqhubela phambili umsebenzi wakhe omuhle kangaka okukhulisa abantu okunye okungenzela ijuice ngaphuzisa omunye usisi yona le ngangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalwa wengasaye ey'nsukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena waqhubeka wayey'nsukwini zakho uyaphila kumanje siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona benginenkingayo kujulelwa nayiy'nyawo nokuthi ngijuluke nje kodwa manje umehluko ukhona kakhulu ngiyabonga kubaba uSibiya ngisaqhubele phambili nokusiza abantu amen
0: amen
2: ngicela ukubonga kumprofethi uSibiya bengineyinkinga ey'ningi ngezwa ngomavuthulula ngase ngiyawuthenga ungenzela iy'manga iy'nto zami ziyakhanya nemali sengiyayibona zonke izinto nje ziyenzeka ngoba sawusebenzisa ney'ngane ney'ngane seyithole nomsebenzi ziyasebenza zonke izinto nje zivulekile kuyakhanya nje sengiqalile nje sengizaba nebhizinisi liyenzeka ngicela ukubonga kakhulu kubaba uSibiya ngomavuthulula ngenhlukane nawe ngiyabonga baba uSibiya
0: sanibonani guys seyi akakunzima empilweni bafowethu sihamba sidlala abantu sihamba sidlala abantu kanti ekugcineni uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu uzongisiza ngahlangana ngenye ilanga nje ngahlangana nomprofethi uSibiya ngixayeyile ngase yase ngalayelwa ngomprofethi uSibiya umuntu othizeni nami kulokuthi mawuxakekile uhambe ubeke iy'nkinga zakho uhambe usho nje umuntu umsizixoxela nje umuntu wangilayela ngumprofethi uSibiya aye nami ngahamba abantu bangaya kumprofethi uSibiya umprofethi uSibiya angixoxela iy'nkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba uvele wathi khululeka mina ngikhulume kakhulu ayibo guys yazi into ungayiqondi Prophet uSibiya ntshonjiswa wanginikeza umuthi wayethi umavuthulula wathi nje wathi ngihambe ngiyochela ngigeze ngiqume ngigeze ngichele hhayi ngangayikholwa le nto hhayi ngoba phela ngihlalekile bafithi ngihamba ngawenza kwami kuhlangahlangene akuzwana umndeni awuzwani Mm-hmm.

0: Bom, quer dizer, conhece. Acabe kahle nje ingane inazo ukuthola umsebenzi. After ngagoma nje only 3 days ngachela. Eyiwo kwavuleleka ngisho umyeni wami bengathandeka emsebenzini. Kwavuleleka umyeni wami uyasebenza. Baze bamusa ngisho emsebenzini, bamusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu. Ayibo bafethu akhona baneqiniso lenyama. Ngiyabonga babu Sibiya, ngiyabonga nakulo wangisiza kwangithumela kuyena. Ngiyabonga kakhulu kosandenga. Ithemba sengililahlile nami, asengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba. Kodwa ngaphela impilo ayincanywa, impilo uyaqhubeka masaphila uhamba ufuna. Ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya halala. Ngithi phambili baba, qhubeka ukwenza nakwabanye. Unkulunkulu akugcine nezingane zakho uzifundise kuze makuphele imihla sabe ziwazi. Usiza abantu ngeqiniso. Hayi Nkosi yami ngowufakazi, kuhamba kahle manje kwami, kuhle yonke into. Ngiyathandwa abantu abami ba-right, bayasebenza. Bengasebenzi nje usenikweze ngisho i-truck emsebenzini, uyasebenza, konke kuhamba kahle. Ngiyabonga, ayibo ngiyabonga Nkosi yami, ngiyabonga ngiphezu.
1: Sanibona nibalaleli, igama lami nguPhinki ngakwaRhadebe, ngiganele kaCele. Nginengane eziwu-3, ngishadile, nginomyeni wami uBabucele. uBabucele sike sahlukana naye unyaka wonke, sihlukene noBabucele, ngishiyene iy'ngane zincane. Ngawukwa-introduswa uMavuthulula kumina. Ngagquma ngomavuthulula, ngawusebenzisa, ngawukhuthalela uMavuthulula. Introduswe ngomunye umama nje esikhonza naye, ngawusebenzisa uMavuthulula. Ngingakagquma okwesi-4, ngisagqume kathathu, ngezwa ngobaba wami engifonela ethi ucela ngimsendele i-location yala esathuthela khona ney'ngane. Ngingakamsendeli i-location kusho ukuthi wayesehambe buze banganini bami. Ma ngibuya emsebenzini ngiyabona naye imoto ipakile, usebuyile ubaba wezingane zami. Akaphindanga wahamba naye, waqhubeka wasebenzisa uMavuthulula. Wabona ukuthi khona kurongo abebemdlise kona, ameza ukuthi ashiye uma wey'ngane zakhe eziwu-3. Ngiyawurekhomenda kakhulu uMavuthulula, ngubonile wenza izimanga, zenzekile izimanga empilweni yami balaleli. Ngiyabonga sododa, uqhubeke usize nabanye.
2: Sibulele kuzo zonke indawo. Sanibonani uNkulunkulu wami, makanibusise, makanilwele, makaninqobele izinto eniyibonayo neningayiboni, enizaziyo kanjalo neningazazi. Bamba umbuso, umusa, kanye nokubonakaliswa kwamandla. Iyona nto esiyikhulumayo leyo, umbuso, umusa, ukubonakaliswa kwamandla. Ngifuna ukukutshela ke wena muntu ke olapha ya eThekwini namaphethelo ukuthi ngolwesibili ngomhlaka 2 inkulu into ekhona lapha ya embusweni. Njengoba bengishilo, ngine free consultation lapha na kakhulukazi kule free consultation ngenza spiritual check up. Lapho khona ngicheka noma ngibuka khona impilo yakho yakomoya ukuze ngithi ngibange usiza ngazi ukuthi ngampela yini lena okufanele ukuthi ngikusize ngayo, ngaphandle kokuqagela, ngaphandle kokucabangela. Sebenzisale lithuba-ke elibalulekile kakhulu elingazivele onalo la eThekwini. Ngikhuluma nge-free consultation ye-spiritual check-up. Ibuke ukuthi yini wena ngampela leyenza ukuthi wena ngampela ibhizinisi lakho lingaphumeleli, leyenza ukuthi impilo yakho ngampela ishone phansi, ingayi phambili, leyenza ukuthi emsebenzini bangakurejista, bangakupromote, nokupromota barejista bayapromota abanye, wena lokhu bela itoho nje, akekho awupromothwa muntu, baqhubekela phambili abanye, wena lutho. Lalela le nto ngizoyikusiza mina, lalela ngizokusiza silungise le nto okuyiyona eshethisa impilo yakho, eyenza ukuthi impilo yakho ingayi phambili. Kule free consultation ngibuka nje impilo yakho yakomoya ukuthi ngampela wena kahle kahle izinto zakho ziphethwe kuphi, ikuphi lapho izinto zakho ziphethwe khona. Ngabe ngampela yini yisiphi ngampela lesithunywa noma lesidalwa esiphethe impilo yakho nesiphethe inhlanhla yakho ngampela uyeke lokuhamba uqagela ngampela ukuze wazi ukuthi impilo yakho iphethwe kuphi kubalulekile kakhulu ukuthi ukwazi lokho ukuze uzokwazi futhi noma ukuthi ulungise izinto wazi ukuthi uqalaphi uNkulunkulu ngithumele uba kukhulule ngigcotshele wena ngigcotshele isimo sakho lalela angikhathali ukuthi mina impilo yakho seyihambe ibangelide kangakanani inomonakalo ukhona into engizoyilungisa empilweni yakho kukhona isimo engizosilungisa empilweni yakho kanti ungakhohlwa kulesi spiritual check up esefree consultation okuyi-free consultation lapho khona sibuka impilo yomuntu yakomoya bese siyamsiza ngokwendlela okufanele ukuthi asizakale ngayo ngithi mina ungaphuthelwa-ke sebenzisaleli thuba ngoba ngisho ubona nomprofethi kumahhala angeke ukhokhe ngisho isente ukuzobana nomprofethi kuyasi umprofethi uyakuyalela-ke kuzobe seke wena ungaphatha nje imali yama-products umprofethi ukuze mayekuyalela ukuthi yini mhlawumpe okufanele ukuthi uyithole bakuthi ufanele ukuthi uyithole ngampela bese ukwazi ukuthi ngampela-ke usizakale right-ke sedlule lapho khumbula ungakhohlwa ukuthi ijusi yethu sesipesheleni bakwethu ijusi ngampela esisize iy'nkulungwane zabantu izinkumbi zabantu ngampela uzobe uthenga 3 uzobe uthenga 2 for 300 rand okusho for 300 rand uyithembe ukuthi ukhumbula ukuthi phela ijusi i-175 iyodwa encane kodwa ngolwesibili izobe u-300 for 2 okusho ukuthi wena uma ukhiphe i-300 uzothola ijusi ewu-2 yebo kunjalo yinhle le nto wayidinga onto wayidinga ufawunyele mbadasa lube ngcono nomkeke olungagezwanga right unkulunkulu wasembusweni bakanibusise wakhohlwa sithi amaproducti ngohlukahlukana kwazi nomavuthulula eyi umavuthulula siyabonga ngampela usenze izimanga naye umavuthulula ngampela impilo yabantu iyalunga impilo yabantu iyaqonda khumbula ngampela phela umavuthulula u-550 rand nje kuphela ungakhohlwa ukuthi sinalo ibhengela lezitha elingu-250 ibhengela lakho izitha libalulekile-ke ibhengela lezitha ukuthi ube naso ngoba izitha kuba umvuka nje izitha nazi uba ubulala izitha nazi uyayizwa leyo nto yangizithingithini ngampela kunezinto eziningi ezenzeka ngey'ndlela zakhona ney'ndlela zazo wena ongazaziyo uyabona abathakathi babevuke ma uvuke ekuseni basuke sebekulinde ngemgulelwa ma uvuke ekuseni kathi bekugadla bekukhafula benza lokhuya nalokhuya uyadinga ukuvikeleka mntanami uyayidinga into ezohluma izitha zakho uyayidinga into enamandla kunezitha zakho ekwazi ukubulala icebo lesitha silinga isitha singakafiki kuwe ma uthole nibhengela-ke mntanami ibhengela lekusiza kakhulu igama lonqobuzitha kuthiwa njengo-250 rand kuphela bese kuthi ngampela futhi enye i-product ongakwazi ukuthi uyithole ngampela-ke yeyi bakuthi ungakhohlwa thola kuma-1000 insebenzo leyo yemali bakwethu uma ufuna ukuba nemali ngampela ufuna into zakho zilunge noma yini etshintsha imali thola uma-1000 u-1500 rand uma-1000 siphinde futhi sibe nebhengela-ke lamandla manje uyabona sesikhuluma ngepower lelo asifuna ukukhuluma ngalo kakhulu ma wena usuthi mina ngifuna impilo yami ukuthi shintshe ngifuna impilo yami ukuthi idubelele sengifuna ukwenza izinto zenzeke thola leli ibhengela elingu-3500 rand ya udabo olunye-ke lolu ngampela kodwa into eyenzakalayo awuvele ufike ukuthi uyalifuna leli bhengela cha uyabhukha ulibhukhele leli bhengela uze uthathe uphathe isikibha sakho uzolala usigqokile noma ivesti yakho uzofika nakho ya udabona udeke lolu kodwa njeke ibhengela lamandla leli ma usufuna ukwenza izinto zenzeke 3.5 kahle kahle-ke ma usuthi wena mprofethi mina ngisafuna ekuvisual ukuthi ngikhathele zey'nkinga ngikhathele ukuthi mina ngifuna imali mina ngifuna ukuphumelela sengifuna into eyaphambili bakwethu-ke lalela phela ushaye ucingo-ke bese ukhuluma nami ku-0820981282 kuzele ezingcozo bese siyaxoxa lapho bese uphatha u-7.5 zohlala nawe phansi uthi wena esibayini imfuyo yamaya isayini imfuyo yami iyafa nami anginamali nami angilungelwa lutho izinto zami ikhonjwa komalume omalume bakhonjwa komalume babo kuyale ungamahliphihliphi nje nami angisazi ukuthi kufanele ngenzenjani eyi nomthakathi bamkhombe ekhaya bathi phansi kwey'nyawo zami yeyi nobaba kuthiwa bafa benukena bangenelami kunenkinga nami angisazi lalela-ke phatha u-7.5 ufike kimi uzokwenzela mina into ongawusoze waphinda uyilibale uphume ehluphekweni ungaphili impilo ngoba incike ezintweni ezithize kodwa uzimele masufunani ukuba zimele gixe injani indaba ayithingoniwa kuningi-ke ngampela nithi qaqaphu nje

0: akunikeze izinsebenzo yebo enze nawe futhi ke i1 on 1 ngomhlaka bani omhlaka 6 siya kumhlaka 8 umprofeti ukhona kwaNongoma lapha ya eNongoma ini ngehora leshumi 10 o'clock ekseni ngomhlaka 8 umprofeti ukhona eNongoma ini mawungayazi indlela uyibuze ufone ku 0796551813 kanti ngomhlaka 9 umprofeti Sophongolo ePhongola Country Lodge akusukume nesinedolo impela ngobuya ubhoko olubeke phansi ngiyakuthembisa ngomhlaka 9 umuntu Sophongolo uthuma umprofeti ukhona bese kuthi ngomhlaka 11 sise ofisini lethu ke emtubatuba kwamadolo center esaluni kwanomi ngomhlaka bani ngomhlaka 12 i-office lethu empangeni lapha ya Union Street e-building laka Kenneth lapha kule passage ene-finish ungene ukhuphuka i-TBC office number 2 yes kanti ke asikhulume ngosuku lwanamhlanje ke namhlanje ulwesihlanu umprofethi ukhona empangeni njengoba kulwesihlanu nje ukhona empangeni umprofethi uzokwenza i-one on one uzokukhulekela uzokunikeza iy'nsebenzo akugxobe ngamafutha engcebo uthole lonke uhlobo losizo oludingayo namhlanje njengoba kuwulwesihlanu nje kanti ke kusasa ngesabatha useThekwini ke siyakwazi lokho shaya ke ku 0796551813 0796551813 inamba i-office and profit leyo shala noma ngasiphi isikhathi mawuthanda futhi uyawhatsappa mawuthanda uyayisenda i-SMS kodwa kakhulukazi kube WhatsApp ukuze sizokwazi ukukhuluma inkulumo epheleleyo sikwazi ukuphendulana WhatsApp ungcono right ke mawufisa ukukhuluma nomprofit Qobo ungamshayela yena ke ku 082 0981 2 82 Pindele 082 0981 2 82 Sikhumbuleke insebenzo kwaNongoma zilapha ya enumber 88 erenki emasekisini aya esigubudu yebo ngaphambi kwamathekisi aya esigubudu rank number 88 uzothola lonke uhlekuso uhlobo lwensebenzo oyidingayo kwaNongoma bese kuthola undi eofisini lethu ezantsi lapha ngakatepha uthole usisixolile Zungu uzokulekelela empangeni Tenant Building phezulu laphaya office number 2 bese kuthi emtubatuba madolo center laphaya esaluni kwanomi bese kuthi ke okude ke uyakwazi ukuphoselwa insebenzo ayidingayo singakhohlwa nako supply bethu zikhona zonke izisebenzo sesokupha ke la inamba eoffice uma kuthi uyaqala ukulalela udinga supplier ngakini kodwa ke uhlabisa unayo supplier ishowe uNongoma sorry uhlabisa ishowe ifryhead lapha ekhemisi kwamaphakathi ingwavuma uPhongolo yebo Melmoti iKranskop isenga indlomodlomo yebo Hillcrest zonke lezo ndawo zinabo o supply unoku okwenye indawo ke ushaye sikuphosele insebenzo yakho kube umbuso wodwa amen
1: hey sanibona guys hey akakwenzi nampilweni bafowethu sihamba sidlala abantu sihamba sidlala abantu kanti ekugcineni uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu ozongisiza ngahlangana ngenye ilanga nje ngahlangana nomprofethi uSibiya ngixayeyile kase yase ngalayelwa ngomprofethi uSibiya umuntu othizeni nami kulokuthi maxayekile uhambe ubeke iy'nkinga zakho uhambe usho nje umuntu umsizoxela nje umuntu wangilayela ngomprofethi uSibiya aye nami ngahamba abantu bangaka umprofethi uSibiya angoxela iy'nkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba uvele wathi khululeka mina ngikhulume kakhulu ayibo guys yazi ngento ungayiqondi prophet uSibiya nje untshe sibanginikeza umuthi wayethi umavuthulula kwathi nje kwathi ngahambe ngiyochela

0: Zum Käse, Brummen, Käse, Fräse. Ayinganga ikholwa le nto. Ngoba phela ngihlale yini bafithi, ngihamba ngawenza. Kwami kuhlangahlangene, akuzwana, umndeni awuzwani. Umyeni wami akangifuni. Bonke nje kuyimesi. Akuhambi kahle ngisho ey'nganeni azowuthola umsebenzi. After ngagoma nje only 3 days ngachela. Eyibo kwavuleleka, ngisho umyeni wami bengathandeka emsebenzini. Kwavuleleka umyeni wami uyasebenza. Baze bamusa ngisho emsebenzini, bamusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu. Hayibo bafethu, bakhona abantu abaneqiniso leminyango. Ngiyabonga babu Sibiya, ngiyabonga nakulo wangisiza, wangithumela kuyena. Ngiyabonga kakhulu. Kosangenga ithemba sengililahlile nami. Asengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba. Kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo. Uyaqhubeka uma usaphila uhambe ufuna. Ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya halala. Ngithi phambili baba, qhubeka ukwenza nakwabanye. Kunkulunkulu akugcine nezingane zakho zifundise kuze makuphele imihla sale zikwazi usiza abantu ngeqiniso. Hayi Nkosi yami ngowufakazi, kuhamba kahle manje kwami, kuhle yonke into, ngiyathandwa. Abantu abami ba-right, bayasebenza, bengasebenzi nje usenikeze ngisho i-truck emsebenzini, uyasebenza, konke kuhamba kahle. Ngiyabonga, hayibo ngiyabonga Nkosi yami, ngiyabonga mphezi.
1: Sanibona nibalaleli, gama lami nguPinki ngakwaRhadebe, ngiganele kaCele. Nginengane eziwu-3, ngishadile, nginomyeni wami uBabucele. uBabucele sike sahlukana naye unyaka wonke, sihlukene noBabucele, ngishiye nengane zingane. Ngawukwa-introduswa uMavuthulula kumina. Ngagquma ngoMavuthulula, ngawusebenzisa, ngawukhuthalela uMavuthulula. Introduswe ngomunye umama nje esikhonza naye, ngawusebenzisa uMavuthulula. Ngingakagqumi okwesi-4, ngisagqume kathathu. Ngezwa ngobaba wami engifonela ethi ucela ngimsendele i-location yala esathuthelwa khona ney'ngane. Ngingakamsendeli i-location kusho ukuthi wayesehambe ebuze ebanganini bami. Uma ngibuya emsebenzini ngiyabona naye imoto ipakile, usebuyile ubaba wezingane zami. Akaphindanga wahamba naye, waqhubeka wasebenzisa uMavuthulula. Wabona ukuthi khona kurongo abebemdlise kona, bameza ukuthi ashiye uma wey'ngane zakhe eziwu-3. Ngiyawurekhomenda kakhulu uMavuthulula, ngubonile wenza izimanga, zenzekile izimanga empilweni yami balaleli. Ngiyabonga sododa, uqhubeke usize nabanye.
2: Sibulele kuzo zonke indawo. Sanibonani uNkulunkulu wami, makanibusise, makanilwele, makaninqobele izinto eniyibonayo neningayiboni, enizaziyo kanjalo neningazazi. Bamba umbuso, umusa, kanye nokubonakaliswa kwamandla. Iyona nto esiyikhulumayo leyo, umbuso, umusa, ukubonakaliswa kwamandla.
3: Sibingelele ke sesivala uhlelo iThindo Mandate with Major Prophet DK Sibiya. Isahlulampisi ingadlangadla, isihlone samandla esifele emanzini. Sibonge kakhulu isihlobo sami ukuthi-ke ube yingxenye yalolu hlelo ngempela-ke iThindo Mandate. Uhlelo olunamandla ngendlela yesimangaliso, uhlelo oluzoshintsha impilo yakho, uhlelo ozokuthatha lukubeke la ofisa khona, la khona uNkulunkulu ezokwenza isimangaliso empilweni yakho. Sento kade wawuyilangazelela, into kade wawuyifisa empilweni yakho, kodwa ingenzeki. Namhlanje uNkulunkulu uzokuphakamisa ngogcobo lomprofethi. Phuthuma-ke uye endaweni efanelekile lapho khona umprofethi ezobe khona ezokunikeza usizo ngempilo yakho. Noma ngabe yini ekukhathazayo, ngabe isifo esisemzimbeni wakho, ngabe inhlupheko ekuxakile ekhaya lakho, ngabe ucakwe ukungahlalisani kahle nabantu ophila nabo, ngabe uxakwe ibhizinisi lakho elingahambi kahle, noma umsebenzi ongawutholi, uNkulunkulu wasembusweni ukuhambele namhlanje ugcobo lomprofethi luzokwenza isimangaliso ngempilo yakho. Right-ke, uma ngabe-ke useThekwini noma

0: avaliwe nabazalwane. Ngisizocela nje ukudlulisa ukubonga kubaba. Nginomuzi, so umuzi wami ngihlezi nginenkinga, ngiqekezelwa, bangene bangithathele ama-TV, impahla zami zokugqoka, ama-fridge, bayitapele nje, mangabe mhlampe ngihambile ngiyovakashela uma ekhaya. Ngiye ngokafika la ekhaya ngathola insebenzo yasawuntu raf nofikela ubrown, ngasebenzisa kona. Kuse ngosuku lika-7 ngavukekiseni ngahamba ngaya ekhaya ngiyobona uma. Ngathi uma ngibuya ntambama ngibuya kamakhelwane sekuyi-ground. Ma ngithi ngiyabuka umuzi wakhona wonke ushile, yonke into nje iphenduka umlotha, abaphumanga nalutho. Ngasho ngathi ngiyayibonga ingelozi baba mavula kuvaliwe, ngoba ubuhlungu bese ngibuzisiwe yibona iy'ngane zabo zingiqekezela, impilo yami ingayi phambili. Ubaba mavula kuvaliwe uyabakhombisa manje ukuthi kubuhlungu kanjani ukusebenzela emuva. Ngiphinde ngicele ukubongela nomfana wami, ngifike naye la engathi ulahlekelwe umqondo. Wabona uba mavula kuvaliwe ukuthi ubakwakhe ufuna ukumlanda, futhi ubegxile kakhulu nasey'dakamizweni. Naye-ke manje u-right nje uwumuntu, nasekhaya nje usewumntwana olalelayo. Namafisi lawa ekade emshayile ngize ngimletha lana, u-right awasamshayi. Bese ngicela ukubonga nomsebenzi-ke engiwutholile nje ngiloke ngizela ekhaya. Ngithi nje babamavula kuvaliwe nawe mama, ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anandisele, niqhubeke njalo nje nisibusise.
1: Amen baba, ngiyabingelela baba wami, igama lami nguMathobi, ngohamba ngosesibongo, ngihlala eClermont. Baba, bengicela nje ukuthola ubufakazi, izolo bekade ngikhona enkonzweni, enkonzweni le yetshe. Ngifikileke ekhaya baba, ngenza njengoba kadushilo, ngafike ngagquma ngageza, ngase ngiyalithatha le litshe ngilifaka nje kuwo lethu wami, lahlala khona imali namakhadi ami asebhenki nama-ID. Benginey'nkinga-ke nje baba, ngomuntu obekade ebolekisa ngemali, kodwa manje sengize ngayeka ngoba benginey'nkinga nje baba yokuthi abantu abafuni ukubuyisa iy'mali zami. Yabona nje baba, kade ngaqala nje ukwenza lo msebenzi wokubolekisa imali, kodwa sengize ngayeka baba, nje ngoba abantu nje ababuyisa imali. Engangokuba nje baba, khona omunye obengikweleta imali engango-7,000. Bese ngasafuni, bese ngiphenduka isitha nje kuyena, ngoba ubengafuni ukuyibuyisa and futhi ubengigwajisa. Bese kufana nokuthi sigqabene baba ngendlela izinto besezenzeka ingayo. Ngisebenzisile-ke baba itshe ebusuku ungageza, ngase ngilifake kuwoletha. Namhlanje mini baba, uyazi ukuthi ngithuke isimanga. Kufika abantwana la bayangitshela ukuthi ngoba bekade ngingekho ekuseni, ngivuke ngaya eThekwini ngiyocoshacosha izinto ey'ncane. Kufika abantwana bayangitshela ukuthi ubekade fikile usibanibani. Awu, ngithuke baba ukuthi hayibo, ubezokwenzani? Hhayi, ngihlale kancane, hayibo, nangempela aphinde angene afike ekhaya. Ngikutshela ukuthi baba, ufika uphethe u-10,000, uphethe lo-7,000 angikweleta wona, uphethe no-3,000 extra, uthi nje ufuna ukuxolisa ngesenzo asenzile ukuthi aphenduke abe yisithe ekubeni ngamsiza ehluphekile. Ingavele ngabona baba ukuthi ubengeke azayibuyise le mali lo muntu. Le mali le ibuya ngenxa yalelitshe, ngoba ngesikhathi ngiyisebenzisa ngikhulumile baba, ngakhuluma njengoba kade ushilo, ngambiza ngegama ukuthi ngifuna buyisa imali yami, ngababiza bonke abangikweletayo. Ngiyabonga kakhulu nje baba, ngiyabonga nje, ngifuna ukufika ngizobonga nje kuwena baba, ngiyabonga kakhulu, futhi ngiyakholwa ukuthi nabanye kuleli sonto bazoqhubeka. Ngifuna uphinde ngilikhulumise namhlanje futhi, ngoba hayi, ngiyabona baba, izinto ziyenzeka. Hayi baba, ucubo lwakho liyamangalisa kakhulu. Hayi mana njalo baba, siyabonga.
2: Amen. Umqalelo nyaka odlule ngo-October.

0: ngeqalo nini?
1: Ungiqale ngonyaka odlule ngo-October.
0: Ngonyaka odlule ngo-October.
1: Yes.
0: Ngonyaka odlule ngo-October. Njengoba manje ngithandazela mama ngithatha le ndlu yakho, kwenzakalani emlenzeni yakho?
1: Ngizomehluko.
2: Amen.
1: Kuyahambeka manje.
0: Kuyahambeka manje. Awukazi sinyawo zombili mama engathi usho into eyitolo. Shayela nonkulunkulu ngabavula kuvale kwezandla. Umama usephilile kade ahamba ngezinduku phathi manje ngimbeka isandla ngathandaza same time waphila. Nkulunkulu akubusise mama, lokhu kufanele kusaphinda kuboya. Yes, oza ma nangomunye kade ahamba ngenduku. Ubusunesikhathi singakanani mama wena uhamba ngenduku ufakele shibhandishi?
1: 2015.
0: Yebo. Yes. Kwasekuvuka idolo ngo-2020.
1: 2020 kwavuka idolo. Ngase ngihamba ngendlu
0: kunomphela. Yebo. Kwase uvuka idolo nomphela.
1: Yebo,
0: kwase uthwala izosizo
1: ngase
0: ngithi
1: yiwo lomlenze lo ngihluphayo.
0: Ubunakho ukucabanga ufuka ekhaya ukuthi uzofika ugula uphume uphilile.
2: Amen.
0: Ukucabanga lokho.
1: Ngisebusuku ngilele ngicabanga nje sengithandaza ngiphuma bengiye ngakhuluma nabe emsamo wakho.
2: Oh
0: Nkosi. Njengoba uzela uthena noma kanjani ngizokuthola ngoba uphilile.
1: Ithemba lami nje bengilibekile la ekhaya ngathi ngoba nje sekukhulumile bamavula kuvaliwe ithemba lami kusho ukuthi kuzolo ukuthi ngeke ngabe sengiphilile.
0: Shala nonkulunkulu ezandla umama from 2015.
1: Oh yes.
0: Ahamba ngabuhlungu phathi induku iyilanda zephansi. Nkulunkulu akubosise. Gogo ubukatunani? Ubukatunani gogo?
3: Kade kuhlangothi kusukela ngiqhekezeka idolo ngo-December odlule. Ngacela umthandazo kodwa manje ungakukhonta enyaka zawo phakathi. Kukhuphuke kuze kuzongiphula la.
0: Lento yathi bezama ukuzenza isitrothi.
3: Ngizosolibingiphula
0: konke la.
2: Amen.
0: Manje ngithandaza manje kwenzakale.
3: Aya ngisakuzwa.
0: Awusakuzwa manje.
3: Yebo,
0: ngisakuzwa. Kwani sayakhula niphepha nakho ngibonge. Uphakamise ke.

0: ao final para realizar.
1: Oh, yes. Yes. Mntanami Mbeletho, kwenzekaleni wena?
2: Ngaphethwe ikhanda, langiqala ngo-2003.
0: 2003 uphethwe ikhanda.
2: Ngalokho ngihamba kodokotela, udokotela ngamazi nayithekwini.
0: Yes.
2: Nakomhlanga. Kwa last year ngakuzwa ukuthandaza eradweni. Ngase ngiza-ke la ekhanda ngalokhu ngiza. Last week ya.
0: Yes.
2: So sithi ngicathi kwabekulwesini ukhulume eradweni ekuseni.
0: Ya.
2: Ngigeza ngiye emsebenzini. Ngicabanga ukuthi ukhuluma ngalabantu base-Eastern Cape. Wase uthi umuntu angathinte la kubuhlungu khona. Ngase ngathinta la endlele ukuze ngiyenhlangothini yekhanda. Kuthe lapho ngithintile ubaba ekhuleka ngezwa lomthambo la uqhumi.
0: Yes.
2: Ihlo leli kwangathi linenhlanhla liphuma izinto ezishisa.
0: Uzwe umthambo weso engathi
2: uyaqhuma.
0: Uyazwa iso engathi kunezinhlanhla. Yes.
2: Ngase ngalifaka ilo amanzi.
0: Ya.
2: Ngaphuma ngahamba ngayimsebenzini.
0: Yes.
2: Ngase ngithi hayi ake ngize futhi la ekhaya namhlanje.
0: Ya.
2: Manje njengoba ungithintile nje ngezwa kuyashisa-ke manje.
0: Kuyashisa manje.
2: Kuyashisa
0: kodwa ikhanda awusalizwi.
2: Usalizwi ikhanda.
0: Hlala nonkulunkulu ezakhe. Wasaba.
1: Oh yes. Ufuna ukufanelwe.
0: Baba wami bambi into bona kufuna ukubuza ube ukhuluma wena. Kade unenkinga yini baba wami?
3: Baba wami nginenkinga le iqale ngesikhathi somthetho.
0: Okay.
3: Ngathi nangithetha ngaza kunetha okhuphuka lesenecelele kukhona enyiwala ngazongibhala umphimbo. Ngathi ngizophandaza ngashisa. Kodwa ngithe ngokuthi njena seyimela kwasibambe la
0: besingakhona. Kwaphela le nto
3: ibingathibambilela baba.
0: Ibinyuka iya phezulu njengedliso.
3: Ngathi ngaphandaza.
0: Baba ibulewe idliso bengathunaki.
1: Yes. Awu maphila baba.
0: Yebo mntana. Bekade kwenzakalani kuwe?
4: Besonto edlulile baba ngangikhona la wathi baba basibambile sibamba khona la kubuhlungu khona.
0: Yeah.
4: Umlezo wami ubuthanda ukuba nenkwashu ikhathi esiningi. Sabamba-ke nangesonto edlulile kanti ngelwe nayidolo bengakwazi nanokugibela itekisi ngalo nyawo bengigibela ngalo nyawo ngoba belunokukhathala nenkwashu.
0: Yes.
4: Sithandaza nje nama manje angizwa mphimi lenkwashi leni angizwa
0: uyiphelile lenkwashi manje.
4: Yebo baba,
0: shani nezandla, mshani nezandla, siyabonga kakho.
1: Dokotela.
0: Yebo mama, bekade kunjani kwena?
4: Bengiphethwe iqolo nje ngakwazi ngishukisana yabo mangihlala noma ngilala ngikhathali kodwa sengesikhathi ngiza la. Izalapha ekuphileni ngalabantu abanesibonakaliso sephupho ubaba efikile kumina elethe umkhuleko.
0: Yes.
4: Yebo ethi ucela ukukhuleka kumina engathi kufona umama umfundisi wayesithi umama uthunywe ubaba uMavula Alvale ukuthi ucela ukukhuleka nomndeni wami.
0: Amen.
4: Ngase ngifisa ukuthi ngcono ngifike mina uqobo bengigula ngiphethwe ingathi nje lapha kuhambeki kodwa manje ngize ngathi ngagxuma ngizwa
0: ukuthi awugxume ngo Ay bo! Shani Sandra!
1: Mafula kufaliwe! Baphila bani!
0: Yebo ma, wena ma wami bekade kunjani?
5: Bantu baseThekwini namaphethelo kwafika ukuphila nangu uNkulunkulu yabela indawo yaseThekwini namaphethelo uDr Mzinto ngemo mavula kuvaliwe ukulethela i-prophetic night lapho kuzobe kuvulwa khona isibusiso semali empilweni yakho inkonzo yokusa inkonzo ezoqala ngo-6 ntambama iphele ngo-6 ekuseni lapho kuzobe kuvulwa khona isibusiso semali empilweni yakho umavula kuvaliwe uzobasebenza nozimu nomjuluka kuphi khona emantele e-110 umngeni ungakhohlwa ukuphatha umnikelo wekhombo ongango-R250 nje kuphela uyitholele insebenzo yomprofethi umprofethi uzobe khulekela bonke abaneyinkinga wozolanda into zakhe ezebiwe usathane konke okudliwa isikhonyane makubuye umprofethi uzobe khulekela bonke abaneyinkinga noma ngathi unahlobo lulwenkinga inkonzo yobusuku bonke izoqala ngo-6 intambama iphele ngo-6 ekuseni wozolanda into zakhe ezebiwe usathane sithi u-031-023-0512 noma ku-076-664-8114 inkonzo ka-6 to

ngolwesithano kwehla kancane uzobona ngegarage le moto kune passage engenayo lapho ulapho umprofeti umavula kuvaliwe woza kosekuseni ujabula wena ozokwehle kwemca bazokubuza uthi kuphi emantsele bazothi nakhe lapha ezantsi uyehla nje kancane ushone phansi udlula itolo ungangena emantsele dlula kancane nathi garage etayisimoto ngena nathi passage ya kwamavula kuvaliwe ya ungadideki woza la ozoqaqelwa khona impilo woza la ozosinda khona namhlanje kade nginenkonzo nje eshowe amini laphana empangeni ayibabusisekile abantu basempangeni baze basho bathi baba senzele inkonzo njalo ngeviki hayi baba uyiphethe into yasezulwini ngiprofethe omunye ubaba ngamtshena yonke into enzeke egcikeni wakhala inyembezi lo baba lo baba lona bamvala ngeyilwane inkosikazi wakhe lo baba lona unesisi esikhulu enenyawo engathi unyawo lendlovu ngamtshena lo baba ukuthi unkosikazi wakho bamshaye ngani ngathandaza ngisempangeni umama ngathi akamfonele after 25 minutes umama ubamba ucingo uyakhala kubaba uthi ngisendlini encane sengivele ngeza umshipho ngase ngitsha ngendlini encane uma ngifika endlini encane ngavele ngadedela into engaziwa ngadedela amanzi amnyama ongazi ukuthi inkontrayi engazi ukuthi insiziyo yebhodwe ngadedela into emnyama umama uthi baba phuthuma uzobuka lesi sisu sami sesivele saboshwa ngathi kade ngiteta uthi lo baba mayibuya ngaphakathi ukhali inyembezi uthi kanti uyathakatha yini wemavula ngithi mina baba kwenze njani uthi njengoba ngiphuma athi uqeda ukumprofetha ucingo lingena ekhaya umama uthi uzumshipho wangena endlini encane

0: Ungathini kumuntu onezingxaki? Ungathini ngeenkonzo mavula kuvalwe ayimemezelayo? Ungathi akenze njalo umuntu?
1: Ndingathi nje baba olaleleyo njengamanje, uma umavula kuvaliwe ethu nenkonzo ngolwesihlanu, ethu nenkonzo ngeqhawe, makasukume aye khona ngoba tata uvula izinto zivalekile, ukaqa maketha ngaboshiwe tata.
0: Hayi, siyabulela ma.
1: Ngiyabonga tata.
2: Amen baba. Ngiyabingelela baba wami, igama lami nguMathobi, ngohamba ngosesibongo, ngihlala eClermont. Baba, bengicela nje ukuthola ubufakazi. Izolo bekade ngikhona enkonzweni, enkonzweni le yetshe. Ngifikileke ekhaya baba, ngenza njengoba kadushilo. Ngafike ngaqhuma ngageza, ngase ngiyalithatha le litshe ngilifaka nje kuwo lethu wami. Lahlala khona imali namakhadami asebank nama-ID. Benginenkinga-ke nje baba, ngomuntu obekade ebolekisa ngemali, kodwa manje sengize ngayeka ngoba benginenkinga nje baba yokuthi abantu abafuni ukubuyisa iy'mali zami. Yabona nje baba, kade ngaqala nje ukwenza lo msebenzi wokubolekisa imali, kodwa sengize ngayeka baba nje ngoba abantu nje ababuyisa imali. Engangokuba nje baba, khona omunye obengikweleta imali engango-7,000. Bese ngiphenduka isitha nje kuyena ngoba ubengafuni ukuyibuyisa and futhi ubengigwajisa. Bese funa nje nokuthi nje bese kufana nokuthi sigqabene baba ngendlela izinto bese kusenzeka ingayo. Ngisebenzisile ke baba itshe ebusuku ungageza, ngase ngilifake kuwoletha. Namhlanje mini baba, uyazi ukuthi ngithuke isimanga. Kufika abantwana la bayangitshela ukuthi ngoba bekade ngingekho ekuseni, ngivuke ngaya eThekwini ngiyocoshacosha izinto ey'ncane. Kufika abantwana bayangitshela ukuthi ubekade ifikile usibanibani. Awu, ngithuke baba ukuthi hayibo, ubese ukwenzani? Hhayi, ngihlale kancane, hayibo, nangempela aphinde angene afike ekhaya. Ngikutshela ukuthi baba, ufika uphethe u-10,000, uphethe lo-7,000 angikweleta wona, uphethe no-3,000 extra, uthi nje ufuna ukuxolisa ngesenzo asenzile ukuthi aphenduke abe yisithe ekubeni ngamsize ehluphekile. Ingavele ngabona baba ukuthi ubengeke azayibuyise le mali lo muntu. Le mali le ebuya ngenxa yaleli itshe ngoba ngesikhathi ngiyisebenzisa ngikhulumile baba, ngakhuluma njengoba kadushilo, ngambiza ngegama ukuthi ngifuna buyisa imali yami, ngababiza bonke abangikweletayo. Ngiyabonga kakhulu nje baba, ngiyabonga nje, ngifuna ukufika ngizobonga nje kuwena baba, ngiyabonga kakhulu. Futhi ngiyakholwa ukuthi nabanye kuleli sonto bazoqhubeka. Ngifuna uphinde ngilikhulumise namhlanje futhi ngoba hayi, ngiyabona baba izinto ziyenzeka. Hayi baba, ucubo lwakho luyamangalisa kakhulu. Hayi mana njalo baba.

0: ngiyabonga. Prophethi ngithambingelele. Ngizophakamisa amandla, ngiphakamisa ukubonga. Ngavula kwaliwe kade ngifikele izolo. Wanginikeza baba insebenzo yetshe. Ngalithatha baba itshe lezimanga. Ngahamba ngalisebenzisa njengoba baba bosiyalezile ukuthi silisebenze ngalo. Into eyenzakalile baba ebusuku, ngivele ngaphupha uma uma washona usena 6 years, washona nje ngendlela engaqondakali. Into eyenzakalile baba, ufikile umaye ephusheni wasethi kumina, ay ngani yami ngizobonga ukungikhulula. Lento ilandile isingikhululile ngoba angifanga ngathetshulwa. Okusho ukuthi ke baba ngizophakamisa nje lokho baba, ngoba ukusishiya kwakho uma emhlabeni kwakuyisilonda, ngoba wahamba ngendlela eyasethusa kakhulu singalindele. Ukuthi njalo ngizobonga mprofethi, amandla akho mayichubeke asebenze. Amen.
1: Mavula, ngisangithathele lithuba ngibonge ngensebenzo yakho. Mina ngumuntu ogembulayo, kodwa since ngaqala ukugembula bengakaze ngwina, ngiye ngafika enkonzweni yakho kukhishwa insebenzelo yenhlanhla. Ngiye ngayithatha le nsebenzo ngayisebenzisa insebenzo ngale ndlela kade uyichaze ngayo. Ngiye ngaqala iy'nhlahla zami zavuleka, ngawina imali engiye ngayiwina u-10,000 ngiqala ukuwina. Kuthe kule nyanga esiphuma kuyona uMay, imali yokugcina engiyiwinile kube u-15,000. Ngithi ngithanda ukuphakamisa insebenzo yakho kakhulu bamavula, ngisazobuya futhi enkonzweni ngizolanda ezinye izinsebenzo. Ngiyabonga insebenzo yakho ingibona ibonakalile empilweni yami, ngiyabonga kakhulu.
2: Babudokotela, ngithi ngingivele ngibonge. Ngaye ngafika esontweni lakho unikeza abantu itshele izitha. Njengoba ngangifika esontweni lakho baba, ngangihlutshwa isilwane singilala njalo. Ngafika esontweni lakho baba, ngalithatha itshele izitha ngaquma ngalo, kwaba ngathi kuba ngconywana manje. Itshele lakho lizitha baba lasebenza, ngisasutshona isilwane manje. Kade sagcina ukungihlupha isilwane singilala right, singi-right. Ngiyabonga baba.
3: Babudokotela, babumavula, babungema. Bezuke tlufakazi ngolwesihlanu besenkonzweni yasebusuku olwandle. Baba uthi wasinika insebenzo zakho. Ngasebenzisa insebenzo ngomgqibelo. Ngomgqibelo lasebenzisa ngecawe late, ndahamba ndayobhetsha ekhasini. Ndino 300 rand. Ndabhetsha u-100 rand wokuqala ndadliwa. Ndabhetsha ngowesibini ndadliwa. Ndabhetsha ngowesithathu ndabona imishini ti andisithi ndiyawina. Ha, 15,000. Ndiyabonga, ndiyabonga kakhulu ngeentsebenzo zakho. Ndisebenzile ndaba rayithi, ndiyabonga baba.
4: Ngihla ngicacela ithuba ngibingelele abazalwane bonke egameni lenkosi. Mina nginguma ngumhlongo wasesusuwe. Namhlanje ngithe angiphakame nokuzobonga kubaba uMavula kuvaliwe ngento angenzela yona. Ngingagula, agula iminyaka nje cishe iye kwi-8. Ngingakwazi uhamba, ngingakwazi ukuhamba ngihleli phansi. And ngaqala ngaba njengomuntu ovuvuka inyawo. Kwathiwa nginomeqo, into yakhona yasuke enyaweni yahlala eqolo. Okwaba yona-ke eyagcina yangenza sengihleli phansi. So-ke bengilokhu ngehla ngenyuka, ngihambe ngicela usizo, ngiphungena ey'bhedlela ngiphuma. Noma ngimthole umuntu kube ngathi ngiyasizakala kulowo ndawo engiye kuyo. Kodwa uma ngithi ngiyabuya ekhaya lento iqale phansi, bephinde bengikhombe kwenye indawo, kuthiwa yane ejozini ngiye, kuthiwa yane emanguza ngiye. Akukho nje la engingabuyi khona. Kodwa bekuba ngathi ngibangcono uma ngihleli lapho umuntu engilapha. Ngithi uma ngibuya ekhaya lento iphinde iqale phansi, ngiphinde ngihlale phansi. Khokhe kakhulu, sadliwa iy'nkomo, sadliwa iy'mbuzi, sikhokha siphuma singena. Ngafika kubaba uMavula ngilahlile nje ithemba, nami sengithi ngiyaya ngoba ngizwa ngabantu bethi izinto ziyenzeka bayaphumelela. Okuyilapho wafika.

0: yenala.
1: Ushembe wesazi lesikhathi. Kodwa inkinga thina sathi ushembuzo wakhe ibandla. Sangabothi ushembuzo wakhe isizwe sikaNkulunkulu. Sanganaka. Sayithatha indaba sayibuyisela la sathi yakaZulu. UJoseph amefika lapha akakhulumanga indaba yaseGibhithe ukudla waseGibhithe. Wathi uNkulunkulu wabantu bonke asitshala ukudla okuzothi uma kufika abantu la eGibhithe badle bonke
0: bekhamuka endaweni zonke
1: bayakholwa abakholwa bamaJuda bamayini awona kodwa ngoba lento esiqalekise zayiletho bani uNkulunkulu lezo
0: bonke abantu
1: angilungiselele bonke abantu hlabelelo 153 lo lumemo olwezulu hayi kudolwa amazulu
0: cha
1: hayibo sase sibaba amazulu lo lumemo olwezulu lumema izizwe zonke abantsundu nabamhlophe
2: angithi sayikhipha manje
3: sayikhipha kuJehova
1: manje
3: senza lento esiyenzile futhi akhipha into kaNkulunkulu sayishintsha
1: sayikhipha emzini kaNkulunkulu lakhona khona izinto ezintaba lakhona khona ubhoko likaMose lakhona khona izitsha lakhona khona umthetho inhloso yethu kwakukuyophula umthetho kusho njani into kaJiyani ihleli la yathi sayikhiphele lokho sase sikhonke ukuthi bokufanele noma sesiphumile kodwa uma sesifika emanagogeni sihloniphe ukuthi umuze siphuma kuwona khona ubhoko sihloniphe ukuthi umuze siphuma kuwona khona izitsha kunani ezitsheni eyitsheni khonani khona imali efihliweyo ephakelwa kule zitsha le mali efihliweyo ephakelwa kule zitsha iyasiza iyasiza Thabo Thabo ithenye indoda umuntu uma eyobhabhadiswa mshumayela umuntu ongobhabhadisa into yokuqala ayenza wenzani
0: uvuma izono
1: Muvuma izona ngithi uzuphalaza.
0: Kunjalo.
1: Mase uphalaza ngithi uyadla. Mase uvuma izono. Ngesikhathi uvuma izono. Khona ungenayo kwena ngesikhathi ukhipha izono.
0: Kunjalo.
1: Uthi uya emanzini. Ngoba uma usukhiphe indaba yezono. Kwangaba khona into evalayo ukuthi singabuyeli. Kufanele ungene emanzini sokukhona ukuvalela ukuthi izono ngenye indlela imaphi lencwadi 215 ngizovula nawo kuthathu thiwa bathathu bathathu abagcwalisayo sikhona nontathu ni lezinto okwena abantu babhadiswa igazi amanzi umoya zintathu lezinto lezinto ofuna ingene kumuntu eyimbili
2: Yeah.
1: Manje ungena emanzini, fanele kube khona igazi nomoya ingcwele. Ingakho uJesu. Manje kunabantu ababhabhadisiwe kodwa abashoda ngezinye izinto. Ufike wangena emanzini kodwa ngaphakathi. Iparable yenkosi ilanga niyilalelisise. Funani ushembe kamoya. Uyasibona singena emanzini singene singenjani?
3: Singayigwinyile ingakho ethi mgwinyeni ningamgcobi
0: akagwinywe
1: ngesikhathi ekade khuluma lolo leyo nkulumo uhlobo labantu abakhona ekukholweni noma esiyibona hhayi eniyibona nami okungenzeka ngibe yibona ilolu hlobo inkosi ilanga ekhuluma ngalo kwenye intshumayelo ngithe kuyicaphoniswa kathi mna yafika ngesikhathi esihle yonkosikazi owegana inkosi yayizondwa abafowabo Mokuthi unkosikazi ugana inkosi ezondwa abafowabo ubani oganile
0: ithina
1: sigane bani sigane kuhlembe umoya wakhe abafowabo bakashembe obani amadimoni ngoba namadimoni azalo ubani azalo uNkulunkulu ready amadimoni uma ebona ushembe banda abantu abaya kuyena
0: asiyaqala
1: uthi ke ubaba parable le aninakanga thina boshembe sisazohamba kuzosala kube mnyama ezweni uma kumnyama kuchaza ukukhanya akukho mase kumnyama ezweni siyaqala ke manje umoya emini ube umnyama ezweni yini
3: isiyasebenza
1: ukuhamba kwenkosi
3: khatsayo
1: ukuhamba kwenkosi bese ithi inkosi ithi njengoba siyilanje siyaqonyiswa Isikhona. Siyaqonyiswa zonke insuku siyaqonyiswa.
0: Njalo.
1: Ukuthi umuntu lo ugula nje manje. Siyagula. Uhambile uShembe. Ya umuzwa sekuphameni umuzwa sekuphameni kanjani uShembe ngasekho. Ingakho ethi funani
0: uShembe
1: kamoya. Ukuze noma engasekho emzini wasekuphakameni kuthi uhambile noma ningasaboni ukuthi ningamthando ohlele kuphakameni. Uma ningamthando. Kodwa nisinde ngokuthi nina nagwinya uShembe kamoya. Ngoba mhlawumbe kodwa uzothi uma ukubuka ubone kukubi kosekuphakameni. Kodwa kusho ukuthi uphakama khona uNkulunkulu. Uphakama uNkulunkulu. Akusho futhi ukuthi wena buka kabi lo hlele esihlalweni.
0: Yeah.
1: Ngoba uthi kuzisikhathi soShembe abaningi. Ngesikhathi soShembe abaningi abanasono bona. Abanasono bona. Bayithuluzi lokuthi wena uma umbuke kabi ukuzulahle
3: bayisefo
1: yeah ukuzulahle indlela manje na ke ithi inkosi siyaqonyiswa kuthiwa lo nkosikazi wahlala kwasho manje ngiyabona sokunyama kuphakameni lalelani ungaba isayona ungabathandazela abantu nabo labantu baqonyisiwe bonke labantu abathandazela abantu emzini yabo namhlanje baqonyiswe womubi unawo amandla wena la mandla okade ithi inkosi uma kugulwa kamakhelwane anothatha ingubo inansuka nithatha amakhosazane afika athandazela umuzi siyakuthina siyibona lenansuku lenansuku iyasebenza mengiyisebenzise
3: ngoolisinginamandla
1: siyayithatha inansuka siyayisebenzi ngiye ngangena kho omunye umuzi hamba noprofessor umogi
0: yasahamba
1: ubuke le nto ungavuma kanjani usemoyeni uvuma ukuthi umuntu ozoresearcha athwebule usemoyeni uthwebule izinto zikaNkulunkulu uthwebule izinto zikaNkulunkulu ama-fort enkosi wonke khona abo bonke oShembe abakhona emhlabeni ahleli around la azungezela
3: wakho isiko lanti ijike ifane nalento yamandiki uyibona lento yakhiwa amandiki eneyithombe ivele ifane nayo nse
1: babayenzileke le nto ebese efika uprofessor ke elo muzungala ababona bantu dumkhomba sethu uprofessor umuhle indi manje ungamkhuphulela uJoseph imini Joseph ungamkhuphulela umkhulu wakhe adlomo hayi ngamkhuphulela kusho lo mama
0: indoda awe
3: ubaba phela umkhulu phela umkhulu
1: ebese ekhuphaka umkhulu ngenhlanhla mina ngaba kunjani ke umuntu ongambona umkhulu wakhe ngenhlanhla ngambona umkhulu wangikhona ngakhuluma naye wangikamba igama wangithatha ngifonsa phezulu wangidlalisa athi akuvakeni umkhulu ngisholo ukuthi ke lento ke yonakele lapho ithi inkosi lo nkosikazi uyalwa uzama ukuphuma kulento ithi ke ithi inkosi lo nkosikazi indoda isiyahamba akahleli la ingane ithathilwa yothusa konalume nathi ke khona la sithuke khona ukukholwa kwethu mongahamba inkosi ilanga komalume wenkosi ilanga isemsebenzini emihle ayenzile ngisakhuluma kahle mahlasi
0: ngikuzwa kahle
1: kunako makhona kumina bese kuba khona komalume bese kuba khona umsebenzi ayenzile komalume iyona la kuhleli khona uShembe so kufanele umuntu uma ekhuluma kabi ngoShembe bese ngithi le msebenzi ayenzile lokwakwenzile ngamshiya kanjani usethi ke lo ozoshela hawo yabona imoto engihamba ngayo uzomnika loShembe wakho sizoqala manje hey madoda abantu bahamba ngeimoto bonke
0: mina ngisho
1: abantu banemizi emihlangise nalo nkosikazi ke kuthiwa kwenze njalo wayesethi unkosikazi kulungile ngizoyithatha ingane iyohlala komalume yahlala komalume usethi lo le ngane izokhula angithi ufuna ukubulala lokholo musa emahlakhe esabuka lapha emsebenzini kaShembe uzolo ukhumbula uShembe yekhohlwa mani indaba komalume buyisele imisebenzi uyilethela
3: usowuqala i-topic ya-next week njalo ngikulalele angifuni ukungenelela ngoba ngeke siyiqede manje kwathi suqale ende indaba
1: wambuyisa umfana wazele usethi lo yawele ngane mangelo ngiyibuka ngikhumbuza uyise ilento ke edale ukuthi kuthiwe ushembe uNkulunkulu ukuze thina sibe yini abangaphansi.

0: ukuthi wakhe sisebenzelane ngoba uNkulunkulu akehle ezulwini.
1: Mhm. Ithina abaprofet
0: sithe inkosi uNkulunkulu ukuze thina siba abaprofet.
1: Sekuyithina abaprofet manje.
0: Masithi uNkulunkulu angichaza uNkulunkulu. Sesizithina nathi sinomuNkulunkulu. Lobo bukuhlembe yedwa. Uyena yedwa ohlangene noNkulunkulu, akekho umuntu ohlangene noNkulunkulu.
1: Mhm.
0: Akafani namuntu futhi. Ngoba uyena yedwa okwafika kuthiwa kuHezekiel 3 wafunzwa umqulo. Akekho omunye umuntu okhona manje emhlabeni owafunza umqulo. Mese efunza umqulo
1: uyasho, uyasho yena uthi kwehla ukukhonzekile wafika.
0: Wehle
1: phethe i-tray.
0: Wena kwehle.
1: Usho physically, hayi indaba yokuthi
0: wafika
1: ngempela lento wamdlisa.
0: Wadla. Wathi dlana lomqulu. Lomqulu uthi metheme sewudlile, uthi ngafika ngindodana kamayekisa, uthi kodwa ngathi sengehla phezu kwentaba, ngase ngibona yonke indawo. Uthi wayesebone kugcineni kolwa.
1: Angithi ukhonzekile mayiqede kumdlisa. Lesidlo lesi uthi phakamisa isandla sakho sokunantsho owayiphakamisa izandla uthi ngezwe ngithinta ngathinta ngale kweinkanyezi wezwe inyanga wezwe yonke into engale emkhathini wathi phakamisa sokunene wathi masiphakamisa savutha umlilo uthi ushembe ngasehlisa ngasithinta ithi uthi hawu nasi isandla sami sivuthi wathi hayi ungesabi. Lo mlili wona lo leso sandla yothi mawukhomba ngase amademonashi yiso leso sandla yothi mawusibeka phezu komuntu kusha izifo wathi phakamisa lesaka left wathi masiphakamise kuthi esajuza ubisi wathi ukuthemba wasehlisa isandla ubona lolu bisi uthi cha lolu bisi akulona ubisi lolo ilabantu engikuthuma kubona bobo baningi kanje ogqoka izingubo ezimhlophe umhlaba wonke ombatha izingubo ezimhlophe. Uthi wathi luli izandla zombili, uthi wayiluli izandla, uthi ngathinta ngathi ngathi mangi uthi ngawuzwa wonke umhlaba, ngawuzwa ngisho ekugcineni komhlaba ngawuzwa wonke mangiluli izandla. Uthi wazethi bheka phansi, uthi ngathi mangibheka phansi ila iphela khona ubuye senyamanye amehlo yena wabuka phansi, wabuka ngaphansi komhlaba, wabuka ejule, wabuka yonke into engaphansi wayibona, wathi bheka emkhathini, wabheka emkhathini uthi ngabona ngaze ngabona ngale komkhathi ngabona yonke into. Yilapho ke uthi khona nginyuke ngiyindodana kamayekisa ngehle senguyise wezizwe zonke ngoba wayesehlukile ilento eyafakwa ngaphakathi kuyena.
0: Thabo, ingakho ngithi makuqala kufika umunyu mubona ukuhlubuka kungakayi ngoba ngikhona kodwa ngizizwa ukubase. Izizwe ukubaze mufunda incwadi yesambulo 3 verse 19 ikhuluma ukuthi namhlanje abantu bayitshela ngizifunda le ncwadi ngoba siyitshela sicebile kanti size asigqokile. Wonke umuntu uma ekhuluma ngokukholwa uyayakhohlwa ukuthi ukukholwa akukhona yonto ohlela ngiyadabuka ngakho ngithe kuyoba kuhle sikukhulumayo maku ukuthi sigwinyisiwe kancane umqulo. Uma sikukhuluma ukuze sibe nodumo, uma sikukhuluma ukuze ngakho ifaction yasegenyezini ngingazi umsebenzi kaNkulunkulu, hayi ngihlala ngesikhathi.
1: Awusafani noJosepha, awusafani noJosepha.
0: UJosepha
1: wakhulumela
0: izizwe
1: zonke.
0: Kwaze kwabuya ngishaya ixabene nawo. Thina namhlanje asifani noJosepha. Thina mesilungisa indaba kaNkulunkulu, silungisele ifaction. Asilungisele ukuthi uShembe mzane
1: uKhulunga umhlaba
0: uyowina mzane kuthiwa kubuyelwa emzini wasephakameni umuntu okhulumayo ukhuluma indaba yasephakameni la khona khona izija la khona khona ubhoko la khona khona yonke into kodwa uma ngisathi mengihleli khona ke nami ngitho okwethu
1: abangangeni laba
0: abangangeni laba uma nami ngingena khona engifuna ukungiphula ngabe ngingena khona bese ngithi akusekho lutho lapha
1: ongaphakathi akamfuni ongaphakathi akamfuni ongaphandle ongaphandle akafuni futhi ukuyakhona
0: manje umuntu uyafeka kungenzeka ukuthi bonke labantu ongaphakathi muzolunguza othothi mhlawumbe ungaphakathi kodwa akacebi ngifunde le ncwadi
1: Sambulo 3 in 8.4 FM uhlelo lakho lolu mlaleli sikhumbule kuphakamene 1910 1976 Facebook WhatsApp 0

0: isikhathi sigibela iskep beswelisa laba bantu mahali ngase ngiyasibhoboza mina ingoba inkosi yangaphesheya la kade si kulelizwe siwelele ngaphesheya kulona inenhliziyo and kulezi insuku ibhizi ihamba ithatha izikepe zabantu lezi ifuna ukuyisebenzisa ngoba ithi nempe ezayo so uhamba ibaphuca izikepe zabo ukuthi izolayisha amabutho azi ayohlasela
1: ayizosithatha
0: lesi ayizosithatha ngoba sibhubukile bengisibhobozele lokho mina ukuthi bathi mabefika kusona bafike basibona ayi lesi asinamsebenzi sibhubukile basiyeke uthi la ngempela bafikile bafike behlola izikepe abazoyithatha basifica lesi nembobo basiyeke uthi yabona lo mfana esihlangane naye ngamthatha ngambulala. Uthi bangayena umuntu loya unina wathi mayizala kanti ebelethe leyo njengoba sinenkonzo yababelethisi nje ukuthi kusuke kuvikelwa lokho ukuthi eswini angangeni umubi bese ngena enganeni uthi leya ngane leya yazalwa kabi ngoba kwangena umubi kuyona kanti abazali bayo bayakholwa ngibambile ngayibulala ngoba uNkulunkulu uthi angiyibulale ngoba izothi mayikhula izokwenza izinto ezimbe eziyohlazisa abazali bazo kanti abazali babo bayakholwa bese beyahlubuka ekukholweni kanti banemsebenzi emini uNkulunkulu usazobaphenya ingane ephilayo leyana bengayena umuntu bekufanele ife uthi ngakho ke ngiyibulele uthi yabona ke la njengoba sifika la abantu benezinhliziyo ezingaka nodo uthi yabo lapha yakulola donga bese livavekile uthi yabo lo amuzi ongenzansi kwaloliya donga uthi kuhlala izintandane laphaya uyise walezi izintandane kwakuyindoda eyisebenza ikhuthele inemali uthi kunomcebe eyawufihla ngaphansi kwaloliya donga lezi ingane ekukhuleni kwayo ziyothola lo mcebo kodwa ngoba loliya donga bese liqayekile bezodilika loliya donga bese uyavela lo mcebo ofihlwe ngaphansi kwalo bese abantu bala endaweni njengoba ubabonile nawe ukuthi baneyinhliziyo ezimbi kanjani bese bayayiphuca lezi ngane bawuthatha umcebo wazo noma bawubulale beyisenguzini ngakho bekufanele ngiliphele benganzeli mina abantu bengenzela lezi ngane lezi ukuthi ngiyivikele ukuthi singabulawa yilabantu baphinde bayiphuca umcebo wazo bengifihla umcebo walezi ngane ngikulento ke mfundisi oyikhulumayo ingikhumbuza le ndaba ukuthi thina sifuna ingcebo leyo mhla asibuke ngokubuka kaNkulunkulu uNkulunkulu kwangakuniki into ngokuya kanti uvikela wena uma ngikunika lento it's either izokuhlubula ekukholweni it's either izokubulalisa izokuzondanisa nabantu izokuzondanisa nanomndeni sihlale sizwe imndeni ibulalana kubanga ingcebo ibu athi uNkulunkulu angamniki ukuthi ngoba akakulungeli khona into ekusafanele ayifunde kuqala ngaphambi kokuthi ngimnike le nto ngoba uma engakadluli esigabeni esithile uzoyisebenzisa ngendlela e-wrong le nto bese iyamlimaza. UNkulunkulu angakunika ingcebo ukubona izingane zamaNazaretha namhlanje laphila kahle. Uthola izingane zifakela amabhlukwe zamantombazane zizenzela ukuthi ezabafana zishayela ama ithi umNazaretha.
1: Ngiyabonisa isold ngangiyicelelani imali kuthembe.
0: Ah futhi omunye akakanaki siyamhlubula kwayena kwale mali. Ingakho nezingane zakhe zinje ngoba naye akasawugcina umthetho ngoba unemali. Uthi nina
1: uthi ngoba uafford.
0: Nina bomhlongo kunisiza ngani ukugcina lowo mthetho?
1: Ngoba ninalutho.
0: Ngoba ninalutho. Bese ethi uNkulunkulu labe ngibathandayo angizobanika lokho. Kodwa ngizobanika ukuphila. Ngizo khona abantu abantu benayo yonke into bayagula badla amaphilisi. Badla amaphilisi kumanje. Badla yonke inhlobo yamaphilisi kumanje. Bangena bayaphuma ezibhedlela kodwa banayo yonke inhlobo yemali.
1: Bahleli koko 3 stories.
0: Aha.
1: Uhlele plan.
0: Ungena uphuma uyangena ezibhedlela.
1: Balala bekhanyisa ugesi akulaleki. Ufanele ukuzolala
0: plan. Ufanele wena mhlongo ongena lutho ede emhlongo ayenze uthandaza la ekhaya. Nginenkinga. Uthi afika kulomuzi. Siphuma la emjondolo la sihlala khona njomani hey singena emzini enzima kabi kodwa umnikazi walomuzi ubika usizo
1: akaphumuli bo
0: akaphumuli ubika usizo ngale bengidlula kuyona lento mfundisi ngoba kuningi abantu bacabanga ukuthi ukuhlupheka ukuswela imali ukuswela izinto ezinhle lezi siyibona sithi thina zinhle azikuthi umuntu mayibona umuntu ehamba ngemoto enhle ehlale akazi kodwa ukuthi ufike kanjani la
1: ningakhohlwa 3

kakhulu ukukhuluma madoda. Ekuyangeni ngoba ekhathikade imizelwa abantu bekudlana ngapha nangapha bekukasi sishonile. Khamthule wena madoda, ngikwale nto eyenziwa la kumasikandi. Yitha

Hey, kuna na yonke nje indawo la ugcisha khona ngenzeka mhlawumbe uhleli kamnandi ngaphansi komthunzi welanga kodwa ke namhla ke ilanga lithanda ukuthi ngempela lingabilihle lithanda ukuthi ngempela kuye kwaqabala impela kwezinye zeindawo kuyingxenye khona la kwaZulu Natal kuthanda ukuthi ngempela ilanga lingabibi khona namhlanje kunomoya obandayo laphana ke ongase ngempela ukuvashise laphethuze kwejezi namhlanje kanti ke kuma kuhamba nje isikhathi laphana ke nje noma kanjani oh khona noduduza umntu kanomvalo uyana kophela izindaba zokubumbana kwehora nogamanxa kwalo ngale kwalokho technically sibeke nensizo laphana ke usithabiso umfokanyama kube mnandi ngalendle amangasayo ngale kwalokho futhi ke namhlanje sizoxoxa ke laphana ke neciko laphana ke impeleni laphana ke iciko amaciko empeleni ngoba laphana bazibiza ngojikanelanga sizoxoxa nababafana siza ukuthi baphetheni kunyaka 2020 sikisi esibhekela phana kunyaka 2027 insizo zikhona.

0: yashoka ilaphana ngesikhathi emzuzu laphana kuyashaya ishumi nane kemzuzu kubumbene kwihora leshumi nomuva umsakazo inanda at 0.4 FM imandi ingoma laphana ngenzuzu bathi ojikanelanga oh madoda ojikanelanga abantu abangasebenzi nje omahlalela sikhuluma ngoqhwelahle ya isikhona kinsizwa singaphakathi lizomsakazo sikhuluma nazo zimbili nje khona laphana ke insizwa ke usizo mfokazulu laphana umagwebu omkhulu kanjalo nensizwa laphana ke usiphe umfokampeka zikhona ke insizwa sixoxela nazo laphana ke nje sinika ke icwecelazi kakhulukazi laphana ke limnandi sivula ngalo laphana ke lithi ke nje laphana ke x yam makhuluma nge x ukhuluma lapha amanzi ayeme khona kwafika ihlabathi zagciba emveni kwalokho akube kusalunga khona khona insizwa ngala kwesomncele kumina laphana ke usizwe laphana ke umfokazulu mfowethu sinqile lesikomkele emsakazweni inanda 0.4 FM
1: we x yam we ma akusiwe yena angala Where it's am
2: I? Why you when I?
1: Yena sepone la peke.
3: Asibambe futhi ngenxa
0: yesikhathi. Ke ngifunukulingisa nifunukusho ukuthi hayi asivelanga nje savele sabiza abantu bathi abazogijima phezulu komsebenzi wenu. Ufuna ukuzwakalisa ukuthi nina ngempela yes mfowethu. Asikubele lo sikwamukele mfowethu.
3: Njani sakazi?
0: No sikhona sikhona bafo uyaphila.
3: Siyaphila siyaphila siyaphila. Ngicela ukuxolisa kakhulu balaleli ngenxa yesikhathi. Kodwa siyabonga wasiqinisa sikwazile ukuthi sikhave. Ngokubingelela abalaleli emakhaya lobingelelayo usizo mfowazulu oqhamuka laphana ozwathini esigodini sagcwensa ewewe
0: iya mfowethu uqondane nje ne-mic yakho lapho ngoba ngibuye ngikuzwe kodwa futhi ngibe ngikuzwele kude sengathi uyaphuma eMaritzburg mina ngiba ngizongena la
3: eThekwini
0: yes mfowethu qhubeka ke mfowethu
3: njengoba silana singojikanelanga besiwecelela i-support kubantu kinde sicela ukubonga futhi kubantu abadlala umculo wethu endaweni efanele ezitolo zomculo lapho.
0: Okay, ngicabanga ukuthi sizofika impela lapho mfowethu. Ikhona lensizwe la onawo futhi la uhamba nayo la ngicabanga ukuthi uza kweni la nibambisene naye eqenjini laphana ke usizwe umfoka mpeka. Qhawela ke uyaphila mfowethu.
4: Yebo, saphela njani futhi.
0: Sikhona mfowethu.
4: Yes
0: mfowethu, awubingelele mfowethu emakhaya.
4: Ngibingelela kule emakhaya, ngiphinda futhi ngibingelela lapho kufinyelela khona lo msakazi inanda FM. Lo khuluma uSiphesihle wakamfeka. Umasimba kanesawona ngoba Joviwe, umqaso wethu semaqhatheje sikemile. Imina ke lo ngiphuma phansi lapho zwatini esigodeni sase ngiphuma esigodeni sacwenza mina ewewe ngiyamdoba
0: khona imi kwabiza uzwatini uqonywe khona yini washashe wabiza uzwatini
4: hayi impela impela nje mina nqwa bentomu lapha
0: awu phela silakalaleni uma silalele
4: kushukuthi hayi ngakufakazela impela bangazima awethu nje umapepe impela umfana oyiswa ngendlela esimanga zwatini so nje ilangidoba khona lapho zwatini ngaphansi kwenkosi ugcwenza kahle kahle
0: okay ngifisa ukuchecka la mfowethu njengoba laphana lizibiza ngojika nelanga cishe nihlangana kanjani ngabe ningabangane noma mhlambe nihlangana esikole kwenzakalani njengoba senize naqamba laphana iqembu ojika nelanga kwenzakalani
4: kahle kahle lento sayiqala kanje umfowethu lo sifunde naye kakhulu sisukela nje primary size sifike ehigh school naye so we uqala kwezinye lento le bese abafana bevele bebekhonza umasikandi kakhulu bekhona ubhuto besikade skida phansi kwabo kuthiwa uhobiso olindo kahla kuthiwa uhobiso so besikide nawo mfowethu ukubona sagida sagida kwaya ngokuya bagcina bona sebengathi ukuthi bathathwa umsebenzi yabo bagcina ingathi iqembu labo beseliyawa thina ngothando lwamasikandi sinomfowethu sabo sicha ngoba bafowethu laba basenama manje sibaqhubeka nomasikandi wabo azama usungulela iqembu lethi ojikanelanga sizama nathi sibothi sikhona into esingaphuma nayo mhlambe njengoba sizizamile nje amasafeli sigabe sifike sona ukuthi sicule sibabili kanje
0: okay so lana njengoba nizibiza la ngojikanelanga nisebenza nobabili kanjena cishe umsebenzi wenu wokuqala lo esikubona namhlanje
4: yebo unjalo impela
0: okay so okusho ukuthi ziyayibizwa kanjani ingoma emibili nikubiza ma zimbili ingoma nenithi EP noma nikubiza ngani kodwa ayingakuyona
3: EP kuba i-double track
0: i-double track ngoba impela ayingawudlala ngami uma ungathi EP isimfowethu cishe ngifisa ukuthola la ekuthenini njengoba nizinsizwa kukhona la uthola ukuthi khona mhlambe nithema nihlangana mhlambe nithema nihlangana mhlambe omunye nomunye ngenzeka ukuthi naye ufunde kwabathize noma mhlambe ngoba angikholi ukuthi nikhe nabe amagidangoma ngikaze nibagiba amagidangoma
3: Sibile woni phela.
0: Oh lapho kade ba mention uthi
4: na obafathi wabo.
0: Nina nina naba magidango makhona.
4: Yeah, ubona abasithrena kakhulu, labafathi abasiqinisa kakhulu impela ngomene. Ningasho ukuthi nje ngiyoba nje sishaya ngomene. Nawe ibona basasikwenza ama hlabo es practice hamba so emcimbini thizeni. Kwakwenzeka show live yabo be sasikhulisana kahle kahle. So ngasho ukuthi nabo ngiyababonga indlela yabo. Ngoba nalabo bekhona bayiqhenya ngathi ngokutini sikwazi ukuthi sisukela ngaduze kwabo siphakame siphambise umasigani okwesi isendaweni eyodwa
3: bona kwase kwaphela kanjalo
4: nje isendaweni eyodwa sonke vele thenye ukuphela kwabo nasezivuka naseceleni so yonke yasijabulisa kakhulu ukuthi nazi nje osojenela ngisakwazi siqhubeke nabantu futhi balokhu bekhuluma ngasi indawo nendawo futhi basikhonzela indlela ngale ndlela le kwenzeka ngayo
0: so njengamanje umsebenzi wenu lona oka wakulonyaka ne
4: yeah ulonyaka
0: okay cishe uvela kubantu mhlambe ngokwe support kakhulukazi nasendaweni eniphuma kuzona mhlambe injani support uma nifika abantu
3: hey msakazi inkulu kakhulu i support esithola kubantu ekubeni sabantu nje abasanda kuvela ngoba phela besamagidango besaziwa njengabantu abagidayo ngaphansi kobizo sithenje masiqala lento le yavela abanesasasa kubantu bayajabule kakhulu
0: Yeah. Okay. Fisher ngoba yabona njengoba ngisho kanje ngiyanibona nizinsizwa ngoba la nini thumana kamagama mhlawumbe uthole ukuthi nakhe igama njengoba niyojika nelanga. Abantu bazoniqoma bawuthanda umsebenzi wenu kube kuhle sonina niqinisekise kanjani ukuthi ubudlelwano benu yohlale nibenza njalo buqinile. Ningafani noshwe nomuntu ekhala sathi sesibathembile lapho babuye benze kwabo.
4: Hayi lapho yimina ngiphele nesiqiniseke esikhulu sicha sinofoto. Ngibothi ni ngahlukanisa ngoba ngibondle sisebenza ngayo njengamanje umfowethu uhlala emakhaya mina ngihlala eThekwini emevini ngokuhlala kodwa ke into esike siyenze isimanga ngoba siyaxhumana ngefoni ayikho into eyenzeke wewe ngeqembe ngangangitshele ngayo nami ayikho into engiyihlela ngokwami engamtshele ngayo so nje mina naye siyaxhumana kakhulu ngefoni ngayonke into ngokuba noma sifuna ukwenza into siyafonelana umtshele sebhuti kulokhu sicaka kusenze kanje yabo nafiye nombona ke sino foda kwasenze kanje kahlahla yakho umuntu oandama nomunye ngeke nje siyalalelana sasaphothana so ngalo ndlela kunzima ukuthi sihlukane mangabe sibambisene kanje lokho kwese futhi sikhule ndawonye sisazane and futhi zomakhelwane akulula futhi ingane zandawonye uma kanjalo
0: hey uya kunolwimi hey hayi ngakuzwa ukuthi akunolwimi and uyabona even nanomuntu osuke elalele kakhulukazi ngalesi sikhathi uyasho ukuthi hayi noma kuthiwa impela bengafuneki un support kodwa hayi ulwimi ayingaluzwa ukuthi hayi ulwimi lukhona
4: akufanele
0: usengiyakufakazela kule ntathu uyikhuluma ngasozwa thini ya ukuthi hayi impela hayi
4: bantu besimanga
0: mfethu yeah so bafethu sizikhona ingoma lezi zimbili cishe ngokusebenza kwenu nisebenze nobani ngoba siyazi ukuthi phela noma ngabe nikhona ngamaphimbo kodwa khona abantu abasuke bekhona ngemuva benenzela iginqi njalo njalo so nisebenze nobani kulomsebenzi ngoba ngiyabona kumaphimbo nina nobabili la ke kumuntu enimfeatureship kodwa ke ngiyazi ukuthi khona istudio lapho khona nabanye futhi abalapha ngemuva cishe nje kusebenzeni kwekulezi ingoma lezi nisebenze nobani
3: ucela ukudlulisa lokho kubonga kakhulu umfowethu lapho uDayisa phansi le mvoti okuyena engineer wami wanginika ngathini wayenginika nje oyengihlezi engiqhuqhumezela enginikuze ukuthi

0: Thembi mangise Michael. Ngicela ukubonga kakhulu nje uDayiso kuyena uyena engineer wami.
1: Okay, ungaqhubeka mfuka mfuka mfela. Ungaqhubeka ngizwa insizwa ngathi seqedile ngama. Ungaqhubeka mfethu.
2: Oh, bese ngigijimela ezweni lakho futhi lokuthi lesebenzana no.
1: Eh.
2: Kule ngoma kulezi ngoma lezo two kahlahle nje umfuthu eseshuthi uyena uBhuti Dayiso umzala wami oba nawungamzimela kule kanjalo so uBhuti uyena osebenzisana naye kakhulu uthi ashele isiginci kahlahle senzele yona yonke into uyena ashele isiginci ashele ibasket ashele keyboard yonke into nakuma backing uyasiza lapha nalapha sitshe sinompo wethu awungene kanje mhlawumbe makhona mhlawumbe odlulekayo uyakwazi ukuthi no akushayele ngendlela yakhe yabo kanjalo ashayele so nje ngasho ukuthi uyena uBhuti Dayiso osisizile kakhulu osisiza engomeni kahle kahle ngiyazi kanje uyena mfuthu lo usiphamisa nje wathi ingoma
1: yakhe uBhuti Dayiso
2: usembothe ngale
1: yeah iphili into uBhuti Dayiso madodana yeah
2: nabo bonke ke uBhuti labo uBhuti Manyuso lapha eBhamshela yabona uBhuti angana mabungawazi ukwenza uBhuti ukuthi umdlalo njengoma uBhuti Manyuso le enosaliwa ethi kungakisi la eBhamshela la uBhuti lo angazi ngambonga ngani angazi
1: yeah ngingayibona lapha ngingayibona lapha ivele yeah
2: na uBhuti udlalela enkulu indima la kuthina udlalela enkulu indima kuthina abantu basika nje uyena ngasho uthi uyena siyacula nje uyena uhlezi mina ke nje kuye ku WhatsApp yami uyangigunyaza so sonke isikhathi sesendoda hey uma sikanda kulalo awuhlanje uphumule uthi dere yasetshenzwa la sonye mina ngihambe ngethelweni zakhe kahle kahle yonke into ayenza bese ngidoda senza ukuthi manje ngiyakwenza bengiyamlalela cause umuntu uvela osewaha so wayiqala kudala lendima masikathi nabe siqala emveni wakhe so hayi emeshi kanje kuzomela ngimlalela yabo cause umuntu engifuna ukubukela kuyena ngayo yonke into ngoba umuntu oseyazi lendlela esekuyona njengamanje
1: okusho ukuthi eminyakeni mhlambe emine sibheke phambili okusho ukuthi abalandeli njengamanje abathi bafana siyanizwa ukuthi nithini jikani nelanga manje bafana siyanizwa ukuthi nithini nithini kubona nibathembisana
0: hey kusuka manje ngasho ukuthi kusuka manje abantu abalindele umsebenzi ozophuma ngawo August siphe kwawo nje kuyimpela kuyimanje kuyi EP kuzoba nengoma ezinhlanu hey sawa godlileka ama feature abantu sobeso bacela nje besubapika
1: yeah
0: so nje ngisabantu abalindele impela abalinde njengezithethi lezi ezizayo
1: Okay yeah no kulungile ngicabanga ukuthi mfowethu umfoka mfeka ngathi impela ngiyabona bafethu ngathi ninokuze themba kakhulu ukuze themba kuphezu kakhulu abantu bayawudinga lomsebenzi cishe abantu bangahamba bashona kuziphi indawo laba ngakhona ukuthi khona mhlambe bawuthole khona mabe ukuthi badinga ukuthi bawu download benza kanjani
2: oh umsebenzi wethu ke uhamba yela lapha ku YouTube yakwazi usithola u Spotify uyawazi usithola ku Apple Store kubizona zonke nje izitolo ahlahla ngayibeka njalo lezi nje engiyibalele ebaleka kakhulu thina esidlala kakhulu music u Spotify na ulo kuza u YouTube nabo Apple Store sidlala kakhulu lapho so abafuthi abasilalelayo ke nabafisa usilalela so bengakho sibhekulo zendawo sengiyibalile kanjalo ukuthi silaleleka kanjalo ku YouTube Spotify Apple Store kepi na kepi mupanye lojika nelanga so vele impumelelo
1: yawu lapho ufike ukuthi ojika space nelanga ungahlanganisi
2: ojika nje nelanga ngisho kodwa mase sinje impumelelo nezitha uphinde futhi ubhale ukuthi ojika nelanga iexam so bese sivela kanjalo
1: ke okay no bese nivela ke bafethu no bafethu ngisiyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi ngiyazi ukuthi bethu njengoba sesikhonile nje ukuthi sibazisa ikakhulukazi abalale ngasekhaya siyazi ukuthi badinga ukuthi mhlambe baxhumane nani njalo njalo ngabe ojika nelanga banali page mhlambe ngenzeka content njalo mhlambe imali ikhona i page icela nisiphe
2: siyathola ku Facebook ojanelanga kanjalo u TikTok ojanelanga Instagram ojanelanga sathola indawo neningi i pages nalo nakuthi sokuthi sinalo even na u Instagram yami usibhanye so ojanelanga ufica yonke into ethi ama video indlela esiphromosa ngayo umculo wethu yonke into khona lapha
1: ikhona mhlambe kukhona imicimbi esinganibona nini kuyona mhlambe kulezi insuku njalo njalo yeah mhlambe ingabe yiphi imicimbi
2: yebo ngisho ukuthi nje abantu abasilindele emicimbini khona umcimbi ongasekhaya ngolesibili
1: yeah
2: eBhamshela sobesile ngomhla ka 16 So wona mcimbi wethu wokuqala ezojanela ngasebe soqaqa ukuphefoma kuwona. Ah, asikaza performa njengeqembu elisha. So ungolwesibili umhla 16 sobe sebhamishwa sobe sithelekile sigalelekile sizinto zakhona. Siyodlala khona ngengoma sethembile lezi zinto.

0: ando aenda wena ngakithi. And I'm sure futhi bazoyijabulela nosebe sibona live because banokuzwa phela abantu abaningi aseka ukuthi khona ufana ukuthi ujanela abakwazi ukusibona kanje live.
1: Kuyimanje banilalele nje.
0: Ya, kunjalo phela.
1: Yabona
0: yonke nje. Yabona manje bangihle nje ngibuke ifone yami la ama message ayangena nje laba futhi basho ukuthi ngiyakuzwa budi lapha kube kanjalo. So nje kanje baningi futhi basilalela. Kana ngoba lesi uvela kade sesilindile sabatshe futhi siyeza la ikhaya kanje kanje emsokozweni omkhulu kanje. So aba futhi bebe yazi ukuthi vele uzojanela ngakanje usiphe nosizwe. So nje kuyimanje abahlohlile inqwaba angazi baningi abafuthu
1: angazi. So ilo mcimbi lo kwamanje osaqinisekisiwe. Okay, ukusho ukuthi uma kukhona iminya baye epageini lenu nizoposta nakhona ukuthi hayi ningephi embeni kwalokho bese kuba nenombolo zocinga abafisa ukuthi baniqhume kuzona. Cishe banganiqhuma kanjani?
0: Yeah, we are 022 nje inamba.
1: Ukusho ukuthi inamba emtholakala kuzona inamba. Mhlambe ake siqale lapha kumageba, amageba mhlambe uma kuthi badinga ukuthi bakhulume nani bafuthu iphi inamba yocingo ungaba bangakwazi bakuthole kuyona.
2: Oh, cela ukubapha umsakazi inamba. Oh, 83 875 8292.
1: Asiphinde futhi.
2: Oh, 83 875 8292.
1: Okay. Yeah, cishe ngala kumvuka mfeka.
0: Itami 068 712 3261.
1: Okay. Yeah. All right. Cishe elakho nje lokuyibongela mfowethu mfoka Zulu elakho lokuyibongela.
2: Cela ukubonga kakhulu. Ethuba lingazivele kangaka kuba ngizovela kulomsakazo ekade ngangifisa ukuza kuba ukuza kuona kodwa ingekho indlela. Ngithi nje ngiyazibongela kakhulu ngalokho. Ngicela ukubonga nje isupport esinikwa abantu lapha online. Ngithi nje siyabonga kakhulu bengayeki.
1: Yeah.
2: Ngithi nje bengicela ngathini? Bengicela nje abantu uxhaso lapha because iyashaya kakhulu indaba ye transport.
1: Aha.
2: Since sisabantu sabafana abazamayo.
1: Okay. All right. No, siyakuzwa qhawela mfowethu. Asibonge mfowethu sana.
0: Ehe. Ehe, ungashonela ngakhulu kodwa sizinqaba unqaba.
1: Ehe, namfowethu.
0: Mina ngizoqala nje ngibonge uBhuti. Budmanyusa phephamshela ngiyabonga kakhulu futhi ngigunyaza ngiqhuqhumezela ukuthi ngize ngifike la ngiphinde futhi ngibonge nabo bonke abafowethu abahlozi bengiseka ngashonela amathonya ababala nganoma ebuti ngababala yena
1: yani ungasho mfethu isho isho ngiqabula
0: ngiqala nje baningi kakhulu intobe womfowethu lapha ekhaya omfaya ngiyabonga kakhulu futhi support ukuqhuqhumezela sonke isikhathi sendi londiwe nana ehlengiwe nonke lento kuhle mfowethu nonke laphele kuzanene endwet ebhamshele ngofuthi ngithi i-support yonke futhi ayiqhubani support nisiphe yonke indlela engenza ngani isigugumezele ngiyabona abasancane abasakhula phambi kweni mfowethu ngiphele futhi ngibonge nolokhuzana no mala phekhona uma benqa ngibona indlela ajobule ngayo namhlanje ngikuthi ngizela umsakazweni noma sesontweni ngakwazanga ungilalela sesontweni inkosi yami umuntu osonta so nami lapho khona ngithi ke njengamanje ke aka sonde abemnandi ke lapho khona naye indodana yakhe sifikele emsakazweni nje njengokusho kwawo uthi hey mfana wami uyemsakazweni namhlanje.
1: Siyabonga mfowethu siyabonga qhawela kithi alright isikhathi mzuzu lapho ke yasho ke ya la gamanxa ke hora le shumi nomuvu umsakazo inanda 8.4 FM insizwa lezi ke ojikanelanga insizwa njengoba bezikhona ke la insizwa lapho ke usiphe umfoka mpeka kanjalo nensizwa lapho usizwe umfoka Zulu izona ke insizwa lezi singaqhubeka nje sinikeza ke support ngayo yonke indlela insizwa siye laphana siyobheka nje ufika ubhale laphana ke kuzona zonke indawo lakuthola khona laphana ke umculo ke online uthi nje ojika nelanga bese laphana kuthi ke impumelelo ke iza nezitha emveni kwalokho uzobe usukwazi ukuthi uthole ke umsebenzi wale zinsizwa bese ke usupporta ngakho konke indlela noma kuye emapheji nayo azo laphana ke insizwa ukwazi ukuthi ke ukuthole nama update nanokuthi bakephi njalo njalo na yonke into kulungile siya laphana ke kunonduduzi umntaka nombhalo yena kophethe izindaba zokugamanxa kwaleli horror leli sibonthi ngabe khamba kanjani uma siya ke
3: nazi izindaba zinanda 88.4 FM zikunikulwa zineqiniso
4: likamenxi ihora leshumi nanye kuseni ngingunonduduzo nomvalo sawubona. Inhlangano yabahlali basemjondolo ichitha ke umthetho sivivinyo ohlongozwayo ngodaba koluthinta ke ukuhlalwa noma ke ukukhishwa kwabantu ezindaweni abahlala kuzona ngokungemthetho. Kanti ke usihlalo wekomidi lezokuphepha komphakathi eGauteng usedalelwe ukuthi ke bazoxoxisana.

Fit Bailam. Ila kalian di sini aku kutip bakupa. Sifaka ala iskala sabantuana bayi Afrika. Bem pila, bem hesum bombai. Besiti kos ngaba soluimi.

0794-9969. Khuluma nathi sikhulume nawe. Noma kanjani nakuphiwa sibuya Mr. Mzosho. Nakhona ngizobe sengigijima ngikucheka futhi ukuthi khamba kanjani namhlanje. Kanti-ke ingoma emnandi but ufihle ikhono. Angimazi kumfana uma esefihle ikhono ukuthi isukenzani madoda. Zincane lezi zinsizwa kodwa ziyaphusha ngendlela emangalisayo. Kumasikanda ifika nga zigalelekile. Ingakho ngithi bafana phushani kakhulu bafana kunakudala. Kodwa nigade lapho AI. AI ngathi ufuna ukusiginga phansi. Kodwa ngeke kulunge kumasikanda ngoba thina sinebongo. Futhi sinemfulo esiyiphuzayo thina. AI unawo umfulo. Uqhathiwe wena AI uqhathiwe. Ya vele uthi AI. Kusabi kodwa ngequpha noma ungachula kahle ya. Hey.

nansi ingoma uDulas umfoko makhubane nonkomose madoda awusuka imnandi into yamnandi ingoma yabona ma ukuthi amacika kithi ngempela enza into ezibukwayo bakithi kanjena hayi man hayi man hayi man hayi man hayi man hayi bafana man hayi man hayi man ya bafana kuyothi kufika lokhu AI hayi kuyonifika ngiyonifica ni ready bafana kuyonifica ku ready impela ya ngoba uyabona ma ukhuluma ngempela ngento ngomculo wakithi umuculo ukhuluma ngomculo uhamba negazi sukukhuluma ngento efana nale ya khuluma ngento efana nale ibe mnani nje into ubona ukuthi ya yabona masokuthiwa kanje hayi man vele ungazi ukuthi kumele uphume ushone phi ya hey emnandi ingoma laphana ke uthula somfoka amagubane madoda insizwa laphana ke hayi suka man khala ngumuntu wami ukhuluma ngumuntu wakho umuntu osuke kudonsa laphana ke ubla noma umuntu ngempela osuke inyaka zintshe umuntu uthuthula uyacabanga ngibona i network ngathi ayidonsi kahle kwena bakubuze uzokhohlwe ngisho igama lakho uma bekubuza ukuthi ba igama lakho uyakhohlwa ngoba yini sise kuringa yena ekhanda ya man kodwa uma abanye ke baye kuhambe uthola ukuthi abanye ke kugcina sekuvela ku ama true colors kwabanye kodwa ubonto abantu bebethandana labantu kumnandi emveni kwalo kingakho but musa ubona ukuthi hayi akasenzi kahle thola umunye uyasho ufeza uthi thola umunye ya nami sengithola umunye eh

0: singasephela ukwaveni ndawo uyabosisa wempilo.
1: Ala ala ala ala ala ala ala ala bando
2: heshe heshe ngale nkathi mshosho wasibika umsane wangu bani ngadinde emakhabeleni. Hawu uyabona mina nomaskandi sika nje kohle wanzokufa nomaskandi mina uyabona nje le ngoma oyidlalayo ihleli ngilalele nje ngilalele wena ngilele ubuthongo ngilele nje kodwa ngilalele wena lo mfana mhlawu wani kuyile mpwile phasi kodwa kwasika namhlanje ikhomasi ngehla awube njalo kwasado
1: eyi imina mhlawumbe ongezwa kahle. Hayi ngicela ukuphinda mfowethu konke engayizwa kahle, ngicela ukuphinda mfowethu.
2: Heshe heshe ngale nkathi mshosho wasibika umthumisane wangu bani ngadinde emakhabeleni. Hawu uyabona mina nomaskandi sika nje kohle wanzokufa nomaskandi mina uyabona nje le ngoma oyidlalayo ihleli ngilalele nje ngilalele wena ngilele ubuthongo ngilele nje kodwa ngilalele wena lo mfana mhlawu wani kuyile mpwile phasi kodwa kwasika namhlanje ikhomasi ngehla awube njalo kwasado.
1: Hawu mfowethu ukuthi ngathi ngiyaqala namhlanje ukukhuluma nalenzizwe le. Hayi ngathi impela ngathi ngiyaqala impela. Hawu mfowethu mbombo uphile nje mfowethu. Njalo nje mfowethu hlezi ukhona la mfowethu. Hey, hawu hlezi uphile nje qhawe lami. Yeah, isikhathi imizuzu lapha ke nje kushele kusele ke imizuzwana ngithembala ngaphambi embalwa ngaphambi ukuthi singene sifike lapha ke ku 1 o'clock ya makubumana ke hora luqala noma kanjani ke siyidethe inkundla ngana kwethu kanti ke ngithi ke nje ake ngenze kanjani na ngangenze kanje yeah ngibona ukuthi ngabe izinto zihamba kanje unako ukuphambana ke la okay sisalungisa ngala ake senze kanje.

ukholisa inhlungu konke nje kukhona osuku lakusasa make sure-ke ukuthi-ke sabalalisa lo poster onayo yale nkonzo noma uyabhala nje Facebook uyangena emagrupini ako-projectin ubatshele ukuthi kusasa lento ingani.

0: kwamnala uneziqo upasile ugogodile esifeni
1: yabona baplant ngangazi ngelilanga ngiyophila kanje kade ngiyitshethe impilo yami yonke ngodla maphilisi ngize ngibe
2: labamgqeka
3: basazongvuma

ngongayo inkosi engafani namanye amakhosi ukuthi njengoba ngilapha nje ngabe angimile ngathi ngqo njengoba ngimile nje lokhu kusukele olundi ngumuntu ogulayo kuningi okwakubuhle ngingene naleni nokuqale nje namhlashela isimo senyoka ngisolundi kodwa inkosi somnala yangikhulekela saphela lesi simo senyoka ngaphinda ekhaya enyukhasele ekhaya-ke bekuhlushekiwe bekuhlushekwe kakhulu ubona noma ubani ihlelayinini ikhaya lakithi nje belihluphekile kodwa ngomkhuleko.

0: bantu abasha ukhona amagama angakhulunywa
1: noma kudilwe kanjani ngoba usemusha uyawakhuluma masugogo sele ndaba ngelama ugogo noma sithi sibambe sibhekise phansi namhlanje nina nibona umuntu omdala ethetha lanifuna ukuthetha njengomuntu omdala uma uyingane nje uyathula nomthethisi uyibone lento uyabheda lento engithethiselayo uxolise udlule awuxuze kwindawo nangangangixoxela ihlalo ukuthi ubaba wami sahlangana naye ngama-80s sengimfundisi yitikhara baba sikhethe amazambela of god sengilika abantu abafuna iy'ngane bazala omakoti abesebephisiwe ngiyahlonishe ngathi ngifikile ekhaya ubaba uvela ukuthi hey qosha lakubaba akuthi mthatha ukuhamba lotshwala ngaleyo oniseme andle lapho khona khona oyise wabanye ngagijima kwakhuza abafowethu nabo bonke obaba bakwamakhonoti hayi bo uzani uzani xelaza bo umfundisi njelo umfundisi wala mthamba utshwala abana uthi ye hlala phansi wena hlala phansi bahamba bawuthatha bona utshwala hey bafowethu njengoba ngiyinkosini uma ngingangena uma wami noma ubaba wami yini inkosi bona shobe ngaze bethi inkosi anyona kubo mina wami ubaba wazwalala ekhuluma yonke into ngiyithulele nje angixoshe ekhathi ngabe ngiseze ngiyithulele nje abangisengifikile ekhaya ngithi baba uma ngifika ngiyongena kuye ngimphathele izinto nto ubaba wami uma ngikhula ngangithi izoyiphindisela ngendlela angambona ehlupha ngayo mama akhula ngenhliziyo embi kodwa abantu bazi ukuthi ingane ilunge kabo ngoba ngangiyithulela uma ngiphuma ekhaya angiyange ekhaya kuyoyisebenzela mina ngeke ngiyosebenzela uma wami losizi lwakwethu uma ngiqeda sengitshenginayindoda nami udumo ngithi umfazi wakho uqala umambati mawuwahlule kuphatha unyoko umfana ngeke ube nayo umfazi ngoba unyoko iyona nduku yesilinganiso olinganisa ngayo umfazi kuwe ngoba bafethu kukhona abafazi abagalile kodwa bangagalile nomuntu abamgalile bagale ubufazi ababukwa kuma-TV ababukwa kubantu awuyini umfazi wale ndoda oshade nayo uma ungayazi ukuthi yini umbono wayo yayifunani ngawe la ekhaya akekhona umuntu okwazi ukushona phansi nangamshaya umfazi engangumthatha wesibili edelele naphambi kwami ngamphuca ucingo saphanyiswa ngolwesihlanu sishade lasonto ngamthela impango delele unini angimangalanga mzali esedelela mina lalela mfana ntombazane engenabudlelane lonina senkingeni senkingeni wonke umfazi wami engimazi kahle ngimazi ebhekile umfazi engahlangana ngaxhumana nonina ngoba ubaba wathi kimi umfazi wakho ngampela uma wenzenye into ekuthathana nomfazi wakho yini awumazi ukuthi unjani ngoba abanye lagalala nje awumazi unina wabo nina esekikiza nje niyazi ukuthi bomama ngelikhuze enye legesini elishiyayo uyabona nje ukuxabana nobaba uhambe ekhaya nje ukuxabana nobaba umphendule phambi kwey'ngane zakhe ley'ngane yakhe zobe zinjalo akudingi ukuthi uyitshele ukuthi indoda ayiphendule noma iyaphendula naye futhi ngeke izibona uyabona akekho ingane esenkingeni njengekhuliswa umama oyitshela izinto ezimbi ngoyise your life ifanele yakho ongenani izizukulwane eziwu-4 noma eziwu-5 zibuze lokhu kwenzani wakhabani ngale nto oyenzayo wakhabani ngale pisi omdlayo wakhabani ngale khokhokholo iphuza zonke insuku namabhrayo waphuma uyophuza nobhiya wakhabani hambayi asizojabula-ke asizojabula-ke awema sizojabula-ke jabula-ke kodwa uzokhala ekugcineni mina bonala ngithi sengihambile hambile ngibuze ethule lami kanti wawuthini na bobesaphila mina bantu bobesangiphupha mina bantu mina ngiyobe ngisaliguide sengifile ngobanjeba ngiphumana once vit khona abayongibona balalele into engiyikhulumayo mina ngidala nto into yodwa bomna yekele izinto engiyikhulumayo kodwa nina ngizofundiswa abantu abangilalela online ngizofundiswa abantu abangilalela kuwebsite abangilalela ku-YouTube bazobe sebehlanipha ukudlula le that's why ngiye alwa not uqala unyaka ngo-March last year uthe uphela unyaka ibandla lakhona lakhanda inkampani laqashana ukuthi ngama-weekend bathathe isound bayiqashisa benze imali yesonto lalelani-ke bomlala ngimxoxile imali kayithandazelwa sithandazela ama-ideas nobuhlakani bokuyenza imali iyasetshenzwa imali iya-investwa If it dies with you, it was not a legacy. It was a consumption. If it dies with you, it was not a legacy. You would consume it. Ubuku ibuze lokhu. Ngafika la ekhaya kulinyiwe. Kunamasimu amaningi. Wafika mina ngipha amasimu. Am I a consumer? Am I a liability? Ngoba nabafuna ukugala la endlini. Amantombazane phambisane zakho.

Uma kungena u-number 1, kungena intombazane iphethe kahle, uyahlehla wena ube u-number 2. Kungena esibili intombazane iphethe kahle, uyahlehla wena ube u-number 3. Futhi akwazi ube u-number 3 ngoba lapha kuzala ikadi lapha. Ngisithu, uyabona ukuthi isinto sinjani? Abafazi babana babe u-5. Bese kuthiwa mabibe indoda wonke lawa manje. Angisho njani nangeni ngisho. Mhlawumbe fanele silifundisele zonkhonzeke ukuphakamisa iy'mpiko. Mina ngafika kuqala ekhaya, yena umdala ekhaya. Awuyena ngisho umama omdala ngisho ngakugala inkosana. Ukufela kwesizukulwane esilandela thina bomama. Ukuthi nje iy'ngane zethu zizofika zisitruglishe ngokuthenga i-mic. Zizofika zisitruglishe ngomasingcwabisane ongekho ezingeni. Ilokhu ukufela kwethu. Sibe sithi singumlala. Yini le kuyikhanya ngayo? Njengoba ungakwazi ukhokha 120 ngenyanga kodwa useyikristiyani okhokha u-10% ngoba usaba isihogo. Iholo lakho lonke lizekile lokuqala usengise ngamakristiyani nalede yona abangamapletini. Umlungu uma ingane yakhe izala unemali ayibekele yona ne-akhawunti mayithi 18 utransfera yonke leyo mali kwi-akhawunti yayo ayithengele imoto ayikhiphe lapho iyohlala efletini ngeke iphinde ibuye ekhaya yobuya ngomsivakashi kodwa isenendlu yala ekhaya isabhala ukuthi amantombi wena yakho fanele ikuthengele ifriji ithengele umbhede umbhede wamsugugile sehluleke ndina sehluleke ndina ufuna u-happy birthday wehluleke uzezele ufuna wenzele ingane yakho wena usuyafa phusha ingane yakho sala abantu abawu-10 bamela okay bambake ihamba ngenjena-ke impilo yomuntu omnyama yes suka la isizukulwane sokuqala lesi sesibili sesithathu sesine sesihlanu 6 7 8 9 10 generation lo uphela wonke amacala alona i-generation so uma yethu uyagalwa lo umama akemuliswanga kahle kufanele uqale wenze njani uyomulisa umuqeda ukumulisa umama usuthi uyagala kuthiwa hhayi angaqedanga ubaba kufanele uyokhokha iy'nkomo zikababa uma uqeda ukhokha iy'nkomo ekababa ubaba wadla iy'nkomo ekamfowabo wangayikhokha umakoti umthathile akazali kufanele usuke futhi uzokhokha lezi y'nkomo wakwayizwa ingane lobolunina umfazi wakhonanyo kuzomlobola nje abanye bahlawula bazabahlawule iy'ngane zabo uyihlawula nengane yakini futhi njani

isifungo sakwalana. Mina bafana ngithi ningazondla ingane, mina nje ingane ebiza kumuzi engabizi mina, ngeke ngiyondle. Hambe ungibopha. Mina ingane ize ngiyondle fanele ibize mina. Uma ngifuna ibize mina, uma ufuna ngiyondle sambe siyoyichecka ngoba ngikwanje ukubiza ekhakoni nakubo kwakho wabithisa ubani kimi. La umkhulu ayikhokhanga la inkomo zayo sakwamkhulu. Lalo mkhulu abathelelana ngamanzi. Lo mfana lo fanele ahlehle. Aqala athekele umama, aqedamulisa umama, alobola umama, ashadisa umama, akhumbula ubaba izilo, enze umsebenzi kababa, adlule, adlule, mela afe naye, indodana yakhe, isalihlehle.